Gospel Hour on XFM.

Panginoon, binibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamanghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig,

iahayag namin sa buong mundo ang iyong ginawang pagbabago sa aming buhay. Hindi kami mahihiya.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag Santone Plus Herbal Oil.
20: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
19: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santone Plus Herbal Oil.
11: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
21: XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasainyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain.
2: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santhon Plus Herbal Oil.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
11: Tara, kape tayo!
10: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.

0: XFM. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhin protektado ang ating katawan at matibay laban

0: kami naka-premium D3.
1: Masarap sa pakiramdam na healthy ka.
0: We are Reyes Family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
6: Santan Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santan Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santan Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: System Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
14: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan niya at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
20: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline. iodine na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
13: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist.
14: Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Pabibili sa mga butika.
6: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
7: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna.
0: ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
15: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Para sa malakas na buto,
3: Premium D3.
2: Matibay na immune system,
3: Premium D3.
2: Proteksyon sa bacteria at viruses,
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3 lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
7: Premium D3.
8: Premium D3.
7: Ang pinalakas na vitamin D3.
8: Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
7: Premium D3.
8: Premium D3.
2: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
15: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Sister Pain.
17: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa mga butika.
21: Santone Gold. Coffee Mix.
22: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
21: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Santone Plus Gold.
23: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
21: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
18: Santone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santone Plus Gold Herbal Capsule.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpagos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, sasainyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpagos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
8: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagpili sa mga butika.
11: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
17: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
18: Samsung Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Isel Komplitado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Samsung Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Samsung Plus Herbal Oil.
21: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
23: Santone Gold Coffee Mix.
24: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
23: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: The secret of health.
3: Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
2: The secret of health.
4: Para sa malakas na buto,
5: Premium D3.
4: Matibay na immune system,
5: Premium D3.
4: Proteksyon sa bacteria at viruses,
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may taglay na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium-chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium-chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium-chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
4: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. dahilan.
5: Premium D3.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa pusod.
1: Desminoria.
5: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko,
7: bawal akong mag-absent sa trabaho
6: dahil
7: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
6: Buti na lang,
7: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
6: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
7: Ako pala si Michelle,
6: isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa ulo. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
13: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Pangangati, pananak ng mata at panglalabo ng paningin?
16: Magvision X Plus Softgel Capsule.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasainyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
0: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
4: Sa Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. No! Sister Pain,
13: if symptoms persist, call your doctor.
14: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, lala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Premium D3.
3: Premium D3.
2: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
3: Premium D3.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo Tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto,
3: Premium D3.
0: Matibay na immune system,
3: Premium D3.
0: Proteksyon sa bacteria at viruses,
3: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified Premium D3 users.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
1: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: XFM.
7: XFM.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
9: Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
14: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
14: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
5: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
9: Premium D3.
5: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
18: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
19: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
0: XFM. 7.
11: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasainyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
4: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhol Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhol Plus Herbal Soap.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister Pain, isa lang, tanggal agad.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika, Santhol Gold Coffee Mix.
13: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santhol Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidants. May collagen at glutathione pa.
11: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
15: Ayos yan!
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Santhol Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhol Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
16: Santhol Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puso.
16: Desminoria.
18: No more.
16: Santhol Plus Herbal Oil.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
2: XFM.

0: Nara 93.5 XFM Brooks Point 91.8 XFM Bataraza 91.6 XFM Quezon 103.5 XFM Rizal 97.9 XFM Cuyo 103.5 XFM San Vicente 89.9 XFM Coron 91.5 XFM El Nido Katuwan ang mga Wow FM Station sa Lalawigan 97.1 Rojas 98.5 Abarwan 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: XFM.

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana. 45 pero. Sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
18: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santone Plus Herbal Oil.
10: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
19: XFM.

0: FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masaya. Siyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X-Plus Soft Gel Capsule. Vision X-Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: XFM. XFM.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sansown Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend.

0: piliin po ang kape na may mataas na nutritional value, ang Zantone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Zantone Gold Coffee Mix.
1: Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Zantone Gold Coffee Mix.
2: Zantone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zantone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Zantone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Zantone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Zantone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din, mag-Premium D3 na.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Zantone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Zantone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Zantone Plus Herbal Soap.
1: Zantone Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Zantone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Zantone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
8: Zantone Plus Herbal Oil.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Zantone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Zantone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
11: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Sunzone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sunzone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sunzone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

Trending Time, mga katropa, 2 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. At ang oras naman na iyan, mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa atin yan ng Uno Plus Feeds. O para sa atin po, mga kabayan, mga katropa, dyan na meron pong alagang baboy. Nako, mag Uno Plus Feeds na po kayo, ha? Uno Plus Feeds, nabibili na po ninyo ito sa mga suki ninyong mga feeds dealer, ha? Ang Uno Plus Feeds meron pong Immunize Immunity Builder na tumutulong para po tumibay at lumakas ang resistensya ng inyo pong mga alagang baboy. Panlaban na rin po sa mga sakit. Kaya nako mga katropa, para tiyak ang iyong kita ay lalago. Uno Plus, siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad. Uno Plus, kabalikat mo sa Asenso. Basta Feeds, Uno Plus na tayo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
3: FM.
4: 4 minutos makalipas ang alas 6.

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Good morning, Pilipinas! Ngayon pong araw ng Linggo. Hoy, Sunday, mga kabayan, mga katropa. Ika-siyam sa buwan ng Agosto. 2026 na po, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, Sunday, naku, panibagong Linggo na naman. Ang atin naman po ang tatahakin, mga kabayan, mga katropa. Ha? Kaya, naku, thank you, Lord, po another day and for another beautiful Sunday. Mga katropa, sa ating pong mga kababayan, mga katropa na gising na sa mga oras na ito. Oh, dahil nga po magsisimba, magtutungo sa mga bahay, sambahan. And good morning po habang kayo po ay naghahanda sa inyo pong pagsimba. Siyempre, iba naman trabaho pa rin katulad natin. Mga kabayan, mga katropa, gising na. Sabi nga medyo pamanman na yan. Sa mga gising pa, hanggang ngayon, gising pa rin. Good morning na rin sa inyo, magpatulog na kayo. Ang daming mga nadaan ng mga nag-uumpukan sa gilid-gilid ng mga kalsada. Ang daming po mga kabataang nagmo-motorsiklo na walang mga helmet. Good morning na rin sa inyo. Ingahan pa kayo ng mga magulang nyo. Uy. Uwi na kayo. Mga tambay pa dyan sa mga tinda-tindahan. Ng mga 24 hours open. Tapos may makikita ka mga bote doon sa gilid. Nako, nang bawal yan, ha? Hindi lang kayo naikutan. Naikutan kayo, baka tinago nyo lang. Talaga naman, oh. Okay, good morning na rin. Ako, sa ating pong mga kababayan, mga katropa sa mga muni-munisipyo naman. Good morning po sa inyo, ha? Happy Sunday. Samantala na ako, mga kabayan, mga katropa, welcome na sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Alam po ng ating partner sa Bahaging Technical Engineer, Rene Boy Federico. Siyempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Papanguna pa rin yan ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Good morning, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, araw man po ng Linggo, marami pa rin po mga balita at impormasyon na dapat po ninyong mapakinggan, ha? Siyempre, dito lang yan sa ating pong himpila. Sa inyo pong katropang istasyon. XFM Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Good morning na kay Sir Weng Hara Ilibera. Happy Sunday morning, mga katropa. Good morning, Sir Weng. Ganon din kay katropang Eko Echalar na nandito raw o nandiyan sa barangay Santa Lourdes. Pa-shoutout na rin daw kay April Rama at Sir Lambert Rama. Yung camera nyo, katropa, ali medyo hindi ka pumaputi ngayon. Wala, hindi ko nadala yung aking hindi ko nadala yung aking magic powder, katropang Eko Echalar. Anyway, ganun pa man yan. Yan ang ating kulay. Ipinagmamalaki ko yan. Ay, isa akong Pilipino. Ba yan? Kailan nga, katropang Eko Echalar. Hindi ko nadala yung aking magic powder. Ha? Anyway, good morning. So, mga kabayan, mga katropa, sa oras na 10 minuto na po, makalipas ang alas 5 ng morning, kape muna tayo. So, sa ating po, mga kabayan, mga katropa dyan, kape is live. Kape in the morning. Kadagdag, sabi nga, relaxation, di ba? Nakakagising na rin po ng diwa. Ayan, ako, kape, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong palatuntunan ng isa ni Pilipinas ay handog po sa inyo yan ng premium D3 coffee mix. Ang kape na meron pong vitamin D3. At ito po yung kape na nararapat naman po sa ating pong mga kabayan na meron pong diabetes or ayaw magka-diabetes. Ako po, mga kabayan, mga katropa, ha? Ang ating pong premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katrabi, pinatatamis po ng stevia, isang uri ng halaman. Na nagpo-produce ng natural sweetener. Kaya doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan. Iwas sa pag intake ng mga sobrang sugar, mapapagkain man yan, or inumin, lalong-lalong.

0: doon sa ating mga kababayan, diba, mga nagkakaedad na especially. Ang dami ng mga bawal. Bawal ang sobrang ganito. Bawal ang sobrang tamis. Bawal ang matamis. Talaga naman, diba? Sakit sa ulo. Well, anyway, ako mga kababayan, mga katropa, hindi na po kayo dapat pang mag-alala. Ha? Dahil narito nga po ang premium D3 coffee mix na sadyang ginawa ng Yes to Health Incorporated. Para sa ating po mga kababayan, mga katropa. Ayan, medyo ayaw na lang sugar. Ayan ako naman. Premium D3 coffee mix. Bukod sa ito po ay pinatatamis ng stevia, sabi ko nga kanina, meron po itong vitamin D3. Vitamin D3 nakatutulong para patatagin, para lakasin ayong ating pong mga buto sa katawan. Ayon na sa pareho po namin, pareho ko palang nagkakaedad na. Sabi ni katropang Rinaboy, huwag mo kayo nadama dyan. Bata pa ako, okay. Sa mga kapareho kong nagkakaedad na. Diba, minsan nakakaramdam na tayo ng... Oop, teka lang. Parang na naglalaguto ka na yung ating mga buto. Ay, naku, mama. Sabi nga yun lang yun, na it is a sign of aging. At lahat naman tayo ipapunta dyan. Pero dapat pinangangalagaan po natin yung ating pong mga buto sa katawan. Ha? Vitamin D3 na nasa kape. Kaya hindi mo na kailangan pang magbilad sa araw para makakuha ng vitamin D3. The power of the sun in your coffee. Premium D3 coffee mix na mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din o sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, naka 12 minutos sa makalipas sa po ang alas 5 ng morning. Sunday morning. Kayong manggen tunay na Pilipino, katropang Ali. Ay, ano masabi ko nga sa iyo, ha? Morning. Tuloy na po ba bilihan ng buhay na baboy sa 170 na po ba? Wala pa. Pero sa province, ano na, ha? Meron na pong ordinansa yan. Sabi nga naipasa na. Ewan ko lang kung masusunod. Siyempre, dadampi ko sa mga mao. Sa magde-disseminate. Mamaya, i-update natin yan, ha? Mga kabayan, mga katropa. Sige, nako! Samantala, mga kababayan, mga katropa, para sa ating pong mga... Balita ang ngayon pong araw na ito ng Sunday. Good morning muna kay katropang Randy Santisa. So, nakikinig na. Thank you very much. Para sa atin naman pong mga ulo ng mga balita ngayon pong araw ng Linggo. Headlines. Sa balitang national, mga kabayan, mga katropa, o yung pong findings na recommend, COA findings. Recommendatory lamang, hindi raw po sapat na batayan para sa impeachment. Ayon po yan sa isang legal expert. O ito, mga barangay kapitan, mga barangay opisyales sa buong lalawigan ng Palawan. Baka naman po may nakakaisip sa inyo na i-adopt yung isa pong barangay ordinance ng isang barangay sa South Cotabato. Na ipinagbabawal na puro sa kanilang barangay yun daw pong pagiging chismosa. Nabayanan yung detalye nga na mga barangay kagawad at mga nagbabalak na maging barangay opisyales. Kamaisipan nyo ito, oh. I-adapt nyo yung ordinansa ng isang barangay sa South Cotabato, ha? Bawal na sa kanila ang chismosa. Samantala, mga kabayan, mga katropa, Thailand school shooting committee ng 7 katao, 14 anyos, na suspect patay din. Samantala sa atin naman po mga balitang local, DSWD nagkasama ng field visit sa mga project ng Lawa at Binhi sa 7 barangay sa bahay naman ng Brooks Point, Palawan. Bawat isang dalagitang nawala ng malay sa Quezon, Palawan, mabilis din punong nirespondihan ng mga kapulisan. MHO San Vicente nagsagawa naman ng kick-off ceremony para daw po sa supplemental immunization activity. At Philippine Coast Guard tumutulong para labanan din po ang cigarette smuggling sa buong lalawigan ng Palawan. Mga kabayan, mga katropa, yan po mga ulo ng ating po mga balita ngayon po ang araw ng Linggo. Handog naman po sa ngayon ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ito po ang Santon Gold Coffee Mix. Opo, mga kabayan, mga katropa, pinakabagong healthy coffee na mula po sa Yes to Health Incorporated. Nandyan pa rin po ang mangosteen powder, moringa powder. Pinagdaga lang po ito ng glutathione at collagen. Glutathione and collagen na mayaman po sa mga antioxidant properties. At ganoon din po, meron pong taglay. Taglay-taglay na mga anti-aging properties. O sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan, na gusto talagang manatiling younger looking skin, kape lang ang katapat mo niyan, katropa. Hanapin mo lang sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar yung Santon Gold Coffee Mix. Sabihin nyo lang, oo, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong lugar, mabili nga po ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Para naman, sabi nga mga kabayan, mga katropay, masubukan po ninyo yung pong bisa. At sarap syempre ang nang kaping ito na sadyang ginawa ng Yes to Health Incorporated. Para sa ating po mga kabayan, mga katropa, na gusto mapanatili ang pagkakaroon ng younger looking skin. Sabi nga ni katropang Eko Echelaro, yan ang kulay ng Pilipino, kayo mangi. Hindi naman to. Hindi naman ho tayo magpapatalo sa ibang lahi, diba? Sungusungan nila yung kulay natin. Ah, diba? Lalo na yung mga puti. Tingnan sila, puti lang! Pero paglapitan nyo, mga kabayan, mga katropa, kikita nyo, ang daming ano. Yung mga mamula-mula, hindi ko maintindihan. Pero bilib sila sa kulay natin. Can adapt sa sobrang init at can adapt din sa sobrang lamig. Iyan ang kulay ng Pilipino. Iyan ang balat Pinoy. Iyan ang balat Pinoy na meron pong ang pangangalaga ng glutathione at collagen. Nako. Kaya sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan, oo. Abay, subukan na po ninyo ang sarap at bisa ng Santon Gold Coffee Mix na mabibili na po ninyo yan sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa buong lalawigan ng Palawan at syempre sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 18 minutos makalipas ang alas 5 na po ng umaga. Saglit lang ito mga kabayan, mga katropa, ha? Itimpla lang po si katropang Rene Boy ng Santon Gold Coffee Mix. Ako naman magpi-premium D3 Coffee Mix, ha? Saglit lang to. Sa pagbabalik, luto ngayon natin ang detalye ng ating pong mga balita sa ating pong palatuntunan.
1: Ito ang XFM.
2: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap.

0: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Bilis sa mga butika.
2: Premium D3.
3: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahal ng paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tiga. Gasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
12: Samsung Gold Coffee Mix.
13: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
12: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men.
15: 100 Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. 100 Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. 100 Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Senton Plus Herbal Oil.
16: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
15: Senton Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puson.
15: Desminoria.
17: No more.
15: Senton Plus Herbal Oil.
18: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
19: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: XFM.
6: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: oras natin mga kabayan, mga katropa, alas 5.26 na po ng umaga.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Sa oras na ito mga kabayan, mga katropa, dakuin na po natin ang ating naman pong mga balita. Ngayon pong ikasyam sa buwan ng Agosto, taong 2026, araw po na Linggo. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Maraming po napapakinggan sa mga bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at ganyan po sa XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako naman po ang inyo po magiging tagapagbalita, ang inyo po ang katropang si Alizon Salvatos.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa detalye ng ating pong mga balita. Sa balitang national, mga kabayan, mga katropa, iginiit niya po nitong si public law expert, attorney Ariel Inton, na hindi rin po sapat na batayan ang mga recommendatory findings ng COA o ang Commission on Audit upang mapatalsik daw sa pwesto ang isang nakaupong vice presidente. Isang panayam, sinabi po nitong si Inton na mismong mga testigo mula sa COA ang umamin sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na hindi pa pinal ang resulta ng kanilang audit at nananatiling recommendatory lamang ang kanila pong mga findings. Ayon pa rin po kay Inton, hindi rin napatunayan ng prosekusyon sa pagdinig ang aligasyon ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ipinaliwanag din nitong si Inton na ang layunin ng COA sa kanilang audit ay magbigay ng rekomendasyon sa mga ahensya ng gobyerno upang maitama ang mga kakulangan upang tukuyin na may naganap na katiwalian. Binigyan din ito na patuloy na nakatatanggap ang OVP o ang Office of the Vice President ng unqualified opinion mula sa COA sa opisyal na nitong audit reports na anya'y pinakamataas na uri ng audit opinion at iilan lamang sa mga tanggapan ng pamahalaan ang nakakakuha nito. Sa kabuuan, sinabi naman ni Inton na para sa kanya ay hindi naging sapat ang ebidensyang iniharap ng prosecution sa unang artikulo ng impeachment. Ang pahayag ni Inton ay kanya din munang personal na pagsusuri sa naging presentasyon ng prosekusyon sa impeachment trial nitong po nakalipas sa Linggo, kung saan dalawang testigo mula sa COA ang humarap na sa impeachment court.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Kabayan, mga katropa, ang balita niya na ihandog naman po sa inyo ng Vision X Plus. Meron po itong kakayahan upang may panumbalik sa maayos na paningin ang inyo pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin. At ito, mga kabayan, ay aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan po ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5:30 na po ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Good morning muna kay Ma'am Solo Flight. Bakit solo flight? Doon sa kamay nila. Tondo. Watching from Tondo, Philippines. Oy, good morning po sa ating pong mga kababayan na nandyan sa Tondo. Si Solo Flight. Solo fight pala sa Solo fight ka. Good morning po. Ha? Ay, samantala mga kabayan, mga katropa, karagdagang balitang national pa rin.
1: Balitang national.
0: O ito, mga kabayan, mga katropa, sa mga barangay opisyalis dyan at sa mga nagbabalak maging barangay opisyalis. Baka naman po mapag-aralan nyo rin ito. Pwede niyong i-adopt ang ordinansa ng isa pong barangay sa South Cotabato, particular na sa barangay Landan. Landan sa Pulumulok, South Cotabato. Dahil ipinasa na po nila ang kanilang anti-gossip ordinance o ang pagbabawal sa pagiging chismosa at chismoso sa kanilang lugar upang mabawasan daw po mga alitan at hindi pagkakaunawaan ng mga magkakapitbahay. Tapos naman ang dumami, yun daw pong mga away doon sa kanilang lugar na nagsimula sa pagpapakalat din muno ng maling impormasyon o mapanirang mga akusasyon o chismis nga. At ganoon daw po yung mga kwentang walang sapat, mga kwentong wala namang sapat na basayan. Po sa nag-akda ng naturang barangay ordinance. O itong si Barangay Kagawa Joey Salazar Mingito. Ang kanilang barangay ordinance number 8 series of 2026. Nagbunsod daw po sa maraming reklamo sa kanilang barangay ang nag-uugat. O nagsisimula sa mga maling mga kwento tungkol sa ibang residente. Sinabi po ni Mingito na naubos na po ang oras ng mga opisyal ng kanilang barangay sa pagsasaayos lamang ng mga away na maaari sanang naiwasan kung naging maingat lamang di muno ang mga residente sa pagpapakalat ng mga impormasyon. Suportado naman daw po na ilang residente ang naturang ordinansa dahil maaari umanong masira ang chismis, ang pagkakaibigan, relasyon sa pamilya, at samahan ng magkakapitbahay. Milino naman ni Mingito na hindi nito ipinagbabawal ang malayang pagpapahayag. Target lamang umano ng ordinansa ay ang mapanirang chismis na mapapatunayan may sapat na ebidensya. Siyempre, sasailalim sa isang imbestigasyon. Inaprubahan po ng sanggunayang bayan naman ng Pulumulok ang ordinansa noong Hulyo 10, 2026. Last month lang. Sa ilalim daw po ng naturang ordinansa, pagmumultahin na 1,000 piso ang mga unang lalabag. Susunod po doon, kung mauulit pa, 1,500 na. Maaari naman pong atasan ang mapatutunayang lumabang na humingi ng public apology sa social media bukod pa sa multa. Umaasa naman daw po ang mga opisyal ng naturang barangay o itong barangay Landan na makatutulong daw ang ordinansa para mabawasan ang mga away kapitbahay, mapanatili ang magandang relasyon na magkakapitbahay at mahikayat din muna ang mga residente na ayusin ang kanilang mga problema sa maayos.

0: Niyo pong kabarangay. O pwede nyo adapt yun. O yun sa mga barangay opisyalis dyan. Ano po doon sa mga barangay na katulad ng barangay Landan na nauubos sa landaw po yung kanilang mga oras sa pagsasaayos ng mga sigalot, away, di pagkakaunawaan ng kanilang po mga residente dahil sa mapanirang chismis. Okay naman yun ah. Pwede naman pag-aralan nito, ha? Diba sa ating pong mga barangay opisyalis dyan? Malimit, diba? Kahit magkapamilya, nag-aaway dahil sa chismis. Magkapitbahay na dating best friend, nako, magkaaway na dahil sa chismis. Katropang Rene Boy, may ka, ano na ito? Wala pong kachismisan ito. Kachismisan ito, motor. Pag motor ng pag-usapan, ay nako. Hindi na yung kachismisan niya. Pero ito, ako mga kabayan, mga katropa, di ba? Nakaka-intriga sa una, pero yung pong nilalaman para sa kaayusan ng lahat, ha? Kaya yung mga chismosa at chismosa dyan, ha? Chismoso at chismosa. Huwag na huwag po kayong papasyal sa ano, ha? Barangay Landan sa Pulomolok, South Cotabato. Hindi ko itanggap doon kung magpapakalat lang kayo ng mga maling impormasyon, ha? Ako mga kabayan, mga katropa, yan po ang karagdagang balita. Ay handog naman po sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Ako, ito na lang. Kung ayaw nyo pong mamultahan kayo dahil sa ordinansa, di ba? Kung sakasakana magkakaroon man ng ordinansa katulad niyan dito sa lalawigan ng Palawan o mga barangay dito sa lalawigan ng Palawan, pigilan na lang po ninyo yung mga bibig ninyo. Mas mapapakinabangan pa ninyo ang inyo po mga bibig kapag magkakape na lang kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Dito, bay nakapagkape ka na, na-relax pa ang isipan mo, ginagamot ka pa. Ito hindi chismis. Totoo po ito. Dahil napatunayan po yan ng ating po mga kabayan, mga katropa na tumatangkilig nitong Santon Plus Coffee Mix. Ang ating pong Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, gawa po ito sa mga natural na sangkap kagaya po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Totoo po yan. Yan po ay mild coffee, non-caffeinated. Kaya nga ka po, kahit bata po, grade year students, pwedeng-pwede po yan. Pwede-pwede po sila sa Santon Plus Coffee Mix. Hindi chismis yan. Totoo po yan. Dahil po ay dumaan sa pagsusuri ng FDA. Kaya nga po, meron po yung Certificate of Product. Mga kabayan, mga tropa, ang hirap kaya makakuha ng Certificate of Product. Wala sa FDA. Kasi nga, sumasailalim yan sa masusing pagsusuri. Inaalam kung totoo ba yung pong mga ingredients na nilalagay nyo doon sa inyong kape o sa anumang produkto. Yan po ay dumaan. Diyan dumaan ang Santon Plus Coffee Mix, ha? Kaya hindi po chismis yan. Kaya sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan, mas mainam na subukan po ninyo ang inyong pong mapatunayan. Santon Plus Coffee Mix, mabibili yan sa lahat po ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 40 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Dakoy naman po natin ang ating naman pong balita mula sa labas ng ating pong bansa. 7 ang kumpirmadong patay, kabilang mismong salarin. At 15 ang sugatan matapos muna ang naganap na pamamaril ng isang binatilyong estudyante sa isang paaralan sa labas ng Bangkok, Thailand noong pong Agosto 7. Naganap din muna ang pamamaril sa prestigyosong Deb Sirin Nontaburi School sa Bangkruya District.

0: sa loob ng kanilang tahanan. Kalaunan ay pumasok doon ng suspek sa paaralan umaga at doon nagpaputok ng mahigit sa 26 demonong putok. Nagdulot ito ng matinding takot at kaguluhan habang nagtatago ang mga mag-aaral sa loob ng kanilang mga silid-aralan. Sa kabuuang bilang ng mga otoridad, 7 araw po ang nasawi. Ang biktima ay ang mga biktima ay kinabibilangan din po ng mga sumusunod: 3 guro, 2 estudyante, kasama na po yung kanyang lolo at lola. Matapos naman ang krimen, nagpakamatay din muna ng suspek gamit din ang daladala nitong baril. Isang 15 katao o sa 15 kataong sugatan naman, ang ilan dito ay nagtamo din muna ng mga pinsala habang nagkakagulo at nagtatangkang tumakas sa lugar. 2 sa mga sugatan ang kasalukuyang nasa critical ding kondisyon. Ay naman sa ulat ng Department of Foreign Affairs o DFA, wala naman pong Pilipinong nadamay o nasaktan sa naturang trahedya. Samantala, patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng Royal Thai Police sa naging motibo ng namatay ding suspek. At nangako naman daw itong si Prime Minister Anutin Charnvirakul na magpapatupad din ng mas maigpit na batas sa baril matapos ang naturang insidente. Ayun nga po sa impormasyon dito ng si Prime Minister, unang pinatay ng binatilyo yung kanya pong lolo at lola ha, bago nagturo o nagtungo sa Debsirin School. Saan nga, namaril nga po ito ha. Limang guro at kalaunan na nagpakamatay din. Ayon pa sa ulat ng pulisya, ang baril at bala na ginamit ay pagmamay-ari mismo ng kanyang lolo at legal na nakarehistro ito. Ang insidente ay nagbigay din sa mataas sa bilang ng mga sibilyang may baril sa Thailand na tinatayang nasa 10.3 million. Kabilang na po ang 4 milyong illegal. Patuloy naman nagsasagwa ng investigasyon ng mga otoridad upang matukoy nga po ang detalye sa likod ng karumal-dumal na pamamaril. Ito ang Exciting Pilipinas. Mga kabayan, mga katropa, ang balitang inyo pong napakinggan o balitang international ay handog naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin naman ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, ugaliin mo na rin ang pag-inom ng Santon Vitamin C araw-araw. At ito ay mabibili na po sa mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, 44 minutos makalipas po ang ika-5 ng umaga. Dako naman po tayo sa ating po mga kasamahang mga field reporters para sa ating balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Unahin na po natin ang balita nitong si Katropang Dennis Chua kung saan yun daw pong DSWD. Abay, nagkasa daw po ng field visit sa mga project, o partikular sa Lawat Binhi Project na nasa 7 barangay daw po sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Tropa natin sa balita niyan, Dennis Chua.
1: Live report. Live report.
2: Patuloy na lumalago ang Project Lawat Binhi sa bayan ng Brooks Point. Ito ang napatunayan ay sinagawang field visit nitong August 7, 2026 ng Department of Social Welfare and Development kasama mga kawanin ng Office of the Municipal Agriculture sa nititirang mga project sites. Binisita ng team mga project sites sa Barangay Mulnod, Mainit, Tumtob, Amas, Salugon at Barangay Malis. Ayon sa ulat, hindi lamang na-maintain ng mga beneficiaryo ang proyekto. Pinagbubuti at pinapalawak pa ito ng mga partner beneficiary sa kanikanilang barangay. Magandang indikasyon na nakita ng mga beneficiaryo ang halaga ng programa. Kaya naman patuloy nila itong inaalagaan at ginagawa ng bahagi ng kanilang komunidad. Ang Project Lawat Binhi

0: ay programa ng DSWD na naglalayong panakasin ng food security at mabuo ang sustainable na komunidad sa pamamagitan ng community gardening at aquaculture. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mixa, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Kachopang Jenny. Samantala, isang dalagitang nawalan di muna ng malay sa Quezon, mabilis na nirespondihan ng mga otoridad. Bakit kaya nawalan ng malay? Alamin natin sa balita ni Katropang Ray Elgaran.
3: Live report! Live report!
4: Mas pinapaigting sa ngayon ang naramurisipan.
2: Balikan na lang natin si Katropang Ray. Municipal Health Office sa bayan naman ng San Vicente nagsagawa ng kick-off para daw po sa Supplemental Immunization Activity. Katrapan natin sa balita niyan, Belia Mucha.
3: Live report! Live report!
5: Nagsagawa ng Bandillo-style motorcade ang Municipal Health Office ng San Vicente bilang bahagi ng kick-off ng Supplemental Immunization Activity nitong Agosto 7. Layunin ng aktibidad na iparating sa publiko ang isinagawang malawakang pagbabakuna para sa mga batang edad 6 hanggang 59 na buwan. Pangunahing layunin ng programa na mapalakas ang proteksyon ng mga bata at maiwasan ang paglaganap ng mga nakakahawang sakit gaya ng tingdas, rubella at polio. Nagsimula ang motorcade sa Barangay Kimdeng at dumaan sa mga barangay ng poblasyon, New Agutaya, San Isidro, Alimanguan, Santo Niño, New Canipo at Binga. Bago nagtapos sa Municipal Health Office, pinangunahan ang aktibidad ng lokal na pamahalaan ng San Vicente sa pamamagitan ng Municipal Health Office sa panguna ni Dr. Mercy Grace Pablico, kasama ang mga medical personnel, mga volunteers at MDRRMO marshals. Libre ang pagbabakuna at bukas ito para sa mga kwalipikadong bata. Hinikayat ang mga magulang at tagapag-alaga na dalhin ang kanilang mga anak sa pinakamalapit na health center o itinalagang immunization post. Bahagi ito ng kampanyang Ligtas-Tigas 2026 na naglalayong mapalakas ang proteksyon ng mga bata at mapigil ang pagkakaroon ng outbreak ng mga nakakahawang sakit sa komunidad. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bahay ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, balikan natin si katropang Reina. Oplansita. Oo, Oplansita raw po, doon sa bayan na yon, pinaigting pa ng mga otoridad. Anong klaseng sita ito? Alamin po natin sa balita ni katropang Ray Elgaran.
3: Live report! Live report!
4: Mas pinapaigting sa ngayon ang Nara Municipal Police Station na katuwang ang LTO para ilunsad ang Oplan na Sita sa ilang bahagi ng munisipyo ng Nara, Palawan, na kung saan nitong kamakailan lamang ay tinungo ng mga otoridad ang kahabaan ng barangay El Vita para isagawa ang Oplan Sita na nagresulta sa pagkakahuli at pagbibigay ng bulta sa dalawang individual na nagmamaneho ng walang kaukulang dokumento. Ayon sa mga otoridad na ang layunin ng kanilang operasyon ay para paigtingin ang pagpapalaman patupad ng RI number 4136 o ang Land Transportation and Tariff Code at suportahan ang kampanya ng kapulisan sa pagpapanatili ng kaayusan, pagpapakita ng presensya ng pulisya at pagpigil sa mga aksidente at krimen sa kalsada. Samantala, dahil sa ginawang hakbang na ito ng mga otoridad ay umani ng papuri at pasasalamat mula sa mga residente ng El Vita, lalo't madalas raw ang ginagawang drug racing sa lugar na ginasasangkutan ng mga kabataan. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Katropang Ray. Samantala, saan natin si katropang Mike Escote. Philippine Coast Guard tumutulong daw po para labanan ang cigarette smuggling dito sa buong lalawigan ng Palawan. Katropa natin sa balita niya na Mike Escote.
3: Live report! Live report!
6: Paigtingin para Philippine Coast Guard District Palawan ang operasyon laban sa iba't ibang illegal na gawain sa Palawan kabilang ng cigarette at fuel smuggling. Ayon kay Commander J.J. Hisulcan, Commander ng Coast Guard District Palawan, sa isinagawang media meet and greet noong Biyernes, tuloy-tuloy ang kanilang law enforcement operations sa buong lalawigan. Sabi ni Hisulcan, umabot daw sa 32 law enforcement operations ang kanilang naisagawa sa loob lamang ng buwan ng Hulyo. Kabilang nga dito ang mga operasyon kontra smuggling at iba pang paglabag sa batas. Magiging ang Philippine Coast Guard na rin anya ang naghahain ng mga kakulang kaso laban sa mga nasasangkot na illegal na aktividad upang matiyak na may pagpapatuloy ang proseso ng pagpapanagot sa mga lumalabag sa batas. Sa kasalukuyan, mayroon daw siyam na Coast Guard stations ang PCG sa Palawan na patuloy na nagsasagawa ng maritime security at law enforcement operations. Samantala, inaasahan ding madaragdagan ang presensya ng Coast Guard sa Southern Palawan. Ayon sa kanya, nakatakda kasi itayo ang Coast Guard substation sa Buliluyan habang magkakaroon din ang karagdagang law enforcement team sa bayan naman ng Balabaca. Sa mga susunod na buwan, sinabi ng opisyal na mas mararamdaman na ang pagdami ng mga tauhan ng Coast Guard sa katimugang bahagi ng Palawan. Layunin daw nito na mapalakas ang pagbabantay sa mga karagatan, mapabilis ang pagtukon sa mga insidente at higit pang mapigilan ang paglaganap ng mga illegal na aktividad sa katubigan ng lalawigan. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Golden Balti na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng iyong tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mike Escote, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, katropa nga Mike. Samantala, mga kababayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Handog naman po siya ngayon, ha? Ang ating pong premium D3 coffee mix. Andyan din po ang Santon Gold coffee mix. At ng ating Santon Plus coffee mix. Yan po ang mga healthy coffee na produkto po ng Yes to Health Incorporated. Mga kababayan, mga katropa, mabibili na po ninyo sa lahat po ng mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at syempre ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers. Yung ating po mga Yes to Health Wellness Center, mga kabayan, mga katropa, inyo po matatagpuan sa bayan ng Kuyo. Meron po tayo dyan sa barangay Tenga-Tenga, poblasyon Kuyo, Palawan. Sa bayan ng Rojas, na sa Veronica Gabriel Building po yan. Harapan lang po ng Asmes Elementary School, poblasyon Rojas, Palawan. At dito sa lungsod ng Puerto Princesa ay nasa Door 208, DCRM Building, second floor po yan. Yan po yung building na pahaba dyan sa North National Highway, kanto lang po ng Barangay San Manuel. At yun rin po sa bayan ng Nara, ang atin naman pong Yes to Health Wellness Center ay nasa Caltex Compound, kanto po ng Barangay Panakan 1, North National Highway. At sa bayan ng Brooks Point, yung atin pong klinika dyan ay nasa Door Number 1, Jeco's Place, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Malapit lang po sa XFM Brooks Point Station. At ganoon din, sa likurang bahagi lang po yan tayo ng Unitop Mall, Brooks Point, mga kabayan, mga katropa. Ha? Oy, araw po na Linggo, bukas po ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Para sa ating pong mga kababayan, mga katropa, na gusto pong magpa-check up, libre po yan. Punta lang po kayo dyan sa ating pong mga binanggit na mga Yes to Health Wellness Center dito sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Mga kababayan, mga katropa, 5 minuto bago po sumapit ang alas 6 ng umaga. Good morning muna. Shoutout lang muna natin. Ito ang si Commander Julibert Pablo. Si Sir Julibert Pablo Namyon ng Aborlan, Palawan. Mga kabayan, mga katropa, inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Linggo. Ika-siyam sa buwan ng Agosto taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa bayan po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa halan ng ating nakasama sa bagay teknikal, Engineer Rene Boy Federico. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inupong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. Maraming maraming salamat po at magandang umaga na, Pilipinas!
7: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
8: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
9: Santan Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santan Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Santan Plus Herbal Oil.
12: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may tagline ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang tubig.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Sister Pain.
18: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Mabili sa mga butika.
20: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
21: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
22: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
24: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
23: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
25: Premium D3, makatutulong sa kalusugan
23: na may VCO
25: at moringa.
23: Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
26: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
27: Mga katropa! Exciting dito!

6:01 na po ng umaga. Oras, handog po sa ating ng Uno Flash Feeds. Mga katropa, feeds po ba para sa alaga ninyong baboy ang inyong hanap? Narito na po ang Uno Flash Feeds na dekalidad. Meron po itong Immunize Immunity Builder na tumutulong para tumibay at tumakas ang resistensya ng baboy panlaban na rin sa mga sakit. Kaya para tiyak ang iyong kita ay lalago, Uno Plus, siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad, Uno Plus, kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo. Kabalik.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
3: Headlines. Sa ulo ng ating pong mga balita, samahan ng mga hog racers sa Palawan, nakapagpulong na at nakabuo na po ng asosasyon dito po sa Dalawigan ng Palawan.
4: Magiging dahilan kung ano po yung talagang price, farm gate price para sa buong Palawan.
5: Congressman Alvarez pabor sa pagpapaliba ng barangay at sanggol ng kabataan elections. Termino ng mga kapitan suportado na gawing 6 years.
6: Mayor at saka city mayor, saka congressman, sila duble para hayahay na yung barangay, wala nang gasto masyado. Headlines.
3: Kongreso, binabalangkas na rin ang panukala sa pagtanggal o pagbawas ng system laws. Ayon pa rin yan kay Congressman Alvarez.
6: From one point to the other, in a definite size copper wire, meron talagang tinatawag na power loss in line.
5: Headlines. Libang taong termino ng mga barangay officials suportado ng Liga ng Mga Barangay. Tuloy ang serbisyo, matuloy ba o hindi ang barangay at sanggumuniang kabataan elections?
3: Sa ating pong balitang national, Trillanes iatras na ang kaso laban sa 4 na dating bodyguards.
5: Balita naman sa Ibayong Dangat, Thailand school shooting. Kumiti lang 7 katao, 14 na taong gulang na suspect. Patay din!
3: At sa atin pong balitang pampalakasan, National Bank Open Organizer, gulat sa Pinoy Power ni Iyala at ng buhos ng fans nito.
7: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines.
8: Express Balita sa Umaga mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
3: Magandang umaga ng Linggo, mga kababayan, mga katropa. Araw po ngayon na Linggo, ikasyam sa buwan ng Agosto, taong 2026.
5: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo po ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
3: Nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
5: Kami rin po ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyo pong mga Android phone.
3: At live na rin tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus.
5: At ako naman si Katropang Mike Escote.
8: Express Balita sa Umaga.
3: Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita, balitang lokal. Nagsagawa ng araw po ng pagpulong ang bagong tatag na asosasyon ng mga hog racers dito po sa Dalawigan ng Palawan upang talakayin ang farm gate price ng live weight at iba pang isyong kinakaharap nila sa usapin ng mababang presyo ng bilihan ng buhay na baboy dito sa Dalawigan ng Palawan. Ayon po yan kay Ma'am Che Alabado, presidente ng samahan. Ang kanilang grupo din mo ang magre-recommenda ng farm gate price sa live weight. Ngunit hindi pa ito pinal dahil hinihintay pa ang pag-aproba ng binuong komite. Aniya na ilatag na rin sa pulong ang mga hinaing na mga hog raisers para maisama sa pagpapatupad din muna ng mga alituntunin at regulasyon. Sinabi rin po ni Ma'am Alabado na magkakaroon ng buwanang update at evaluation mula din muna sa mga hog raisers hanggang sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno. Samantala, ikinatuwa rin po ng samahan ang pag-aproba ng sanggunang padalawigan sa pagtatatag ng Irwan Livestock Center na inaasahang makatutulong upang mabantayan ang presyo ng mga baboy at matiyag ang patas na kita ng mga hog raisers sa lalawigan.
4: So ngayon po, maraming sa update, maliban po doon, nagkaroon na rin po kami ng first meeting doon sa council, Price Monitoring Council.
1: Apa.
4: So kahapon lang po yun.
1: Mm-hmm.
4: Kami po ng president po ng Federation ni Sir William Bitita.
1: Mm-hmm.
4: Kami po sa kahapon at si Sir Ingrid Dabarada. So yung meeting na po na yun is for the recommendation kasi yung grupo po namin ang naatasan mga maghimay-himay ng mga magiging dahilan kung ano po yung talagang price, farm gate price para sa buong Palawan.
3: Ang tinig po ni Ma'am Che Alabado, samahan ng hog raisers sa lalawigan ng Palawan. At ang balitang yan, mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami na po tumuling, natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanya po mga mabibisang sangkap gaya po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold, katropa. Ito po ay mabibili na po sa lahat ng mga butika dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan.
9: Express, Express, Balita sa Umaga.
1: Ayun, katropang ari, yung grupo nila, Palawan Hog Raisers Federation.
3: Ah, Federation.
1: Federation.
3: Samahan ng mga samahan.
1: Oo. Vice President si Mama Cherry. Yung
3: Presidente.
1: Ang alam po si Sir William Bidita.
3: Sir William nga, okay nga.
1: Oo. Ang grupo nila ay binubuo ng 11 ang federation ay binubuo ng 11 grupo, association. Palawan Hog Raisers Association.
3: Oo.
1: Yan. Kaagapay Livestock, yung Palawan Hog Raisers Association, si Ma'am Cherry ang presidente.
3: Dito yan sa Perto.
1: Hindi, iba. Ang pangalan nila, Palawan Hog Raisers Association. Nasa ano sila eh? Sa, I think, Aborlan.
3: Aborlan. South.
1: South sila. Mm-hmm. Kaagapay Livestock Agriculture Cooperative.
3: Mm-hmm.
1: Bonsai Agriculture Cooperative.
3: Mm-hmm.
1: Jose Rizal Multipurpose Cooperative. North Brooks Point Hog Raisers Association, Puerto Princesa City Association, Batarasa Livestock and Poultry Association, Antipuloan Livestock Raisers and Agriculture Association, NIA Multipurpose Cooperative, Tarabangan Hog Raisers, San Isidro San Vicente Association, at yung Taritiin Piggery Association. Yan yung buo-buo ng Palawan Hog Raisers Federation.
3: Federation. Federation pala.
1: Federation. Yung 11
3: pinagsama sa isa.
1: Pinagsama sa isa.
3: Yeah. At yung tinawag na Palawan Hog Raisers Federation.
1: Federation. Ang Presidente Sir Bitita, ang Vice President si Ma'am Cherry.
3: Si Ma'am Cherry. Sana nga, opo, mga kabayan, mga katropa. Sa layuning, sabi nga, ay mabuhay. I-survive yung negosyo ng pagbababoy, babuyan.
1: Ito kasi sa Federation, sa Federation, pag bumili ka sa kanila, isa lang yung presyo.
3: Isa lang.
1: 170 ang minimum.
3: Oo. Pag mababa doon, mahirap ka na maghanap.
1: Oo, kaya iniinganyo na sumali sa Federation,
3: yung po mga backyard.
1: Yung mga backyard, pwedeng sumali sa mga association.
3: Na nandoon sa mga area na 'yan.
1: Oo, nasa itong sa labing isa na 'to.
3: Oo. Pwede magpamembro.
1: Pwede magpamembro ka doon para maproteksyonan niyo ano mo.
3: Yung hanap buhay mo.
1: Kasi meron silang marketing arm.
3: Ayun.
1: Na gagamitin sila, kumbaga ito yung Federation, merong marketing arm, sila yung
3: maghahanap.
1: Oo.
3: Ng buyer.
1: Ng buyer.
3: Na papasok doon sa kanilang itatakdang live weight farm gate
1: kaya,
3: price.
1: Oo.
3: Kung halimbawa ako, backyard lang ako at nasa parte ako ng Southern Palawan. Kung saan doon mayroong asosasyon ito si Ma'am Che, pwede ako magpamembro doon.
1: Pwede ka magpamembro doon.
3: Para protektado ako.
1: Yun.
3: Nang hindi ako masamantala ng mga middleman.
1: Yung taga Puerto, pwede kayo magpamembro sa Puerto Princesa City Association.
3: Yun. Kahit na sabi nga small ano lang ako.
1: Small pwede.
3: Backyard.
1: Pwede ka.
3: Racer lang ako.
1: Sa amin sa Siksikan may ordinance kaso lang. Sabi nung meron palang unahin na muna daw yung talakayin yung proposed ordinance kagawad Mark na pinagbabawal yung pag-aalaga ng baboy
3: sa mga residential area.
1: Kasi residential yung
3: yun lang.
1: Pero may
3: parang may isa dyan pero malapad naman kasi lupa
1: so
3: niya.
1: Hindi ko magpapatawag si Kagawad Soto ng committee meeting.
3: Okay, unahin mo muna yun.
1: yung daw unahin muna bago yung ating resolution.
3: Mas maganda nun pagsabayin na. Pwede naman yun . Pagbawal, maghanap ng isang area, halimbawa.
1: Pero I doubt kasi na kung ipagbawal, talaga kung higpitan, ano ipapalit nating kabuhayan?
3: Alternatibo.
1: Yun ang tanong doon . Yun ang tanong.
3: Kung yun doon sila, kumbaga, mas maalam sa pag-aalaga.
1: Kaya ako, I'm thinking na, magkonsulta sa mga agriculturist natin, paano ba yung makabagong technology na win-win solution?
3: May pagpapatuloy yung pag-aalaga.
1: Halimbawa, ipagbawal natin, tanungin tayo, sige, ano po ipapalit nyo kagawad na
3: alternatibong kabuhayan
1: namin? Diba? Saan nyo kami ilalagay? Halimbawa, kaya naman, saan nyo kami ilalagay?
3: Magtinda na lang kayo ng karne. Yung alaga nyo, patayin nyo, itinda na lang po ninyo. Magtalipapa na lang kayo. Pwede naman yun. Yung sustainability, saan sila kukuha?
1: Hirap kasi, siyempre, hindi ka naman sanay na magtinda doon. Ang nakasanayan mo, mag-alaga.
3: Mag-alaga lang.
1: Pero,
3: palitan mo manok. Ano mas lalong bawal?
1: Mas lalong bawal .
3: Mas maamo 'yun.
1: Titingnan natin muna yung .
3: Pag-aralan,
1: wala sa atin sana hangga't wala pa sana yung buuhin na lang muna sila kasi pag nabuo sila, tapos hanapan natin ng
3: isang area, natulong sila mag-alaga.
1: Pwede din. Pwede, kaya naman, hanapan natin sila ng makabagong pag-aalaga. Paano
3: mga teknolohiya.
1: Teknolohiya.
3: Yung makakabawa sa perwisyo, especially siyempre sa amoy.
1: Sa amoy.
3: Saka yung area na pwede sila isang malawak na area na
1: pwedeng halawa.
3: Kung meron pa. Ang siksikan.
1: Meron pa ba? Sa tingin ko, meron pa.
3: Meron pa.
1: Meron
3: na pwedeng paglagyan na malayo sa mga mismong kamakayan. Para may nakikita nga ako.
1: Meron pang mga areas doon.
3: Pag mamayari ata ng isang yun dyan.
1: Merong mga
3: malaking tao pwede doon sa area na yun
1: pwede
3: pwede mo lagi sa kaligitnaan niya malayo sa kabahayan
1: kaya nga meron pang mga areas halimbawa masasaan na magsuganda kasi yun ang desisyon ng committee chairman na unahin na muna yung
3: pagbabawal pagbabawal ba?
1: Siyempre pag nauna yun pag na-approve yun hindi na matutuloy yung ordinance natin yung magiging multi-academic yung ating propose or resolution. Pero sa akin yun ang position ko
3: Alternatibong kabuhayan.
1: Alternatibo.
3: Yun lang naman yun eh.
1: Kung, pero...
3: kasi pag in-impose mo nga naman
1: pag in-impose mo, pag binabago, tanungin ka, o ano ang...
3: ipapalit mong, papalit mong pangkabuhayan.
1: Hindi naman po pwedeng magbawal lang tayo na magbawal.
3: Maapektuhan ang kabuhayan.
1: Oo, wala na. Kasi buhay na nga yun eh.
3: Yun ang kabuhayan nila.
1: Yun ang kabuhayan nila. Papatayin natin.
3: Yun ang pagkakitay nila. Ngayon, gusto mo silang pagkawalan. Dahil nga, siyempre, yung karamihan ay nasa residential area. Which is nasa batas din naman. Ang problema lang, ano yung ipapalit mong alternative mong bibigay para sila ay makasurvive.
1: Yun.
3: Kasi tatanggalan mo sila ng hanap buhay.
1: Kaya nga, papatayin mo yung pamilya nila eh. Wala sila na ano eh.
3: Bigyan kaya nagkagawad ng ano, ng pamasadang tricycle. ng barangay. Eh, ilan yan?
1: Madami-dami rin yan eh. Ang sa akin, ang punto ko, gawin ko silang association. Tapos, kausapin natin ang DA, kausapin natin yung mga scientist natin, yung DOST.
3: Para maiwasan yung reklamo, yung baho.
1: Ano ang gagawin natin?
3: Yung makabagong mga technology. Ano ba yung ginagamit ng mga makabagong mga pigiri? Malalaki yan, ha?
1: Kaya nga, kung sasabi mo nga, kung para hindi na magano, kung may association na sila, hindi, maghanap tayo ng
3: isang area na doon sila maglalagay.
1: Doon sila lahat.
3: Yun. Para yung kanilang kabuhayan tuloy-tuloy kasi na-master na nila yan.
1: Na-master na nila eh.
3: Ito ang pag-alaga.
1: Patulong tayo doon sa isang malaking kumpanya na nagbababuya ng...
3: Alin yan? Yung may page?
1: Yung
3: Uno Plus. Ay, Uno Plus.
1: Pwede. Diba? Yung may aircon.
3: Okay. O, di aircon na pigir eh.
1: Di ba?
3: San Miguel ba yun?
1: Ha?
3: San Miguel Corporation ba yun?
1: kay WTI.
3: WTI. Yeah. Pwede. Diba?
1: Yung mga ganong, we need just,
3: explore muna.
1: Bago natin patayin yung mga hagusto sa barangay, explore muna tayo.
3: Kung talagang...
1: wala na talagang paraan.
3: Ganon talaga. Hindi si asosyasyon
1: na lang.
3: Pero
1: ako naniniwala, may paraan bawat...
3: sabi nga, kapag mayroong, kung gusto, maraming paraan.
1: May paraan. Pagka ayaw, maraming dahilan.
3: Pero
1: palagay ko tututo lang ako doon sa ordinance na yan.
3: Kasi siyempre nasa inyong procedure na yan. Kasi, paano ba? Dapat kasama yung mga nag-aalaga diyan.
1: Kailangan talaga.
3: Patawag mo muna. Pag magkaroon mo na kayo ng
1: committee meeting na ipapatawag. Kasi lang nakakalungkot lang hindi kasama yung resolution muna natin. Sinunahin muna tayo.
3: Sinunahin nyo, walang problema. Pero pag-usapan muna. Patawag ng public
1: consultation. Pero palagay ko, hindi ako papabor doon. Ayaw natin mawala ng kabuhayan.
3: Kailangan naman pumayag lang basta-basta yung mga tatanggalan mo ng kanilang nabuhay.
1: Ano ang ipapalit mong kabuhayan sa mga agresors?
3: Kung may alternatibo kang livelihood.
1: Yung
3: sustainable livelihood program.
1: Yun siguro.
3: Kasi pag sinabi mong sustainable, tuloy-tuloy.
1: Oo, yun.
3: Meron din kasing livelihood na one time, big time lang.
1: So, siguro makukumbinsi ako na ipagbawal yan.
3: Kapag
1: merong...
3: sustainable livelihood program na ipapalit.
1: Yung
3: tuloy-tuloy na pagkakakita, anong tatanggalan mo nung kanilang mga nakasanayang hanap buhay. Yun ang importante doon. Sabi nga, nasa proseso yan. Pag-usapan, pamagitan ng inyong konseho, sa mga barangay, ganun din. Sa ibang barangay, ganun din yan. Pwede yan, ha? Pag-aralan po.
1: Pero ako naniniwala talagang mayroong paraan para yan ay... kahit na maproteksyon pa rin yung kabuhayan.
3: Sa panig na yan, kailangan meron kayong ibang iimbitahan.
1: Yung mga eksperto.
3: Open naman yung ano, di ba? Mga
1: agriculture, DOST.
3: Kaya kung ano, maghanap muna kayo ng mga datos, yung mga pag-aaral na magko-coexist doon sa area na mga maaapektadong mga nag-aalaga ng baboy. Marami yan eh. Mga lugar talaga na pupwede silang mag-exist. Mananatili sila doon sa kanilang hanap buhay, sa kanilang area nang walang napeperwisyo.
1: Yo, yun ang hahanapin natin.
3: Yo, nang hahanapin nyo.
1: Kaysa naman na patayin natin yung hanap
3: buhay
1: nila.
3: Biglaya, eh marami nga, marami mapapalagyan. Ha? Pag-aralan nyo yan sa inyong pong konsep. Kaya.
1: Express, Balita sa Umaga. Napunta na tayo doon, dito tayo sa presyo eh.
3: Pero ganun din.
1: 170.
3: Eh, ganun din yun eh.
1: Ganun din eh.
3: Oo, ganun din yun. Kasi magsisimula muna doon sa, yan, from the roof.
1: Okay. Kasi pagka nagkaroon na, mo pagkaroon na ng association, i-enroll ko sana kalamam siya sa federation.
3: Madali na yun.
1: Oo, madali na yun eh. Ipapamimbro natin sa federation eh.
3: Oo, may ilang katanungan, yung kasamahan ninyo. Pag-usapan. Yun naman ang maganda dun eh. Na pag-uusapan o mapag-uusapan.
1: Yo! Panukala pa lang.
3: Panukala pa lang naman yan. Sige!
1: Samantala sa iba pang balita, 6:23 na po ng umaga mga katropa.
10: Express Balita sa Umaga.
1: Pabor, si Palawan Second District Representative si Chavez Alvarez na ipagpaliban ang barangay at sanggunian kabataan elections at isabay na lamang ito sa halalan sa 2028 upang makatipid ang pamahalaan sa gasto sa eleksyon. Sa press conference noong Biyernes, sinabi ni Congressman Alvarez na mas makabuting magkaroon na lamang ng iisang halalan sa 2028 kaysa magkahiwalay na eleksyon. Iginit niya na dapat igalang ang karapatan ng mga mamayan na bumoto kasunod ng naging usapin sa pagpapaliban ng BSKA. Iminom kahi rin ang kongresista na palawigin ang termino ng mga opisyal ng barangay kabilang ang kapitan upang mabawasan ang madalas na eleksyon at gastusin ng pamahalaan.
6: Ang suggestion lang, hindi ko na sasabihin ko sino yung nagsuggest, ang suggestion lang dyan ngayon is mas maganda. I-extend yung term limits ng mga barangay kapitan. Imbis na 3 years, yung 4 na taon, or 4, or 4, ano yan. Whatever that is. Kung na yung 4 years na yan, ay mas maganda. Gawin na lang 6 years yung kapitan. Para once, kung ang elected official, merong 3 years yung gobernador, mayor, at saka city mayor, at saka congressman, sila duble para hayahay na yung barangay, wala nang gasto masyado.
1: Yan po ang tinig ni Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez. Meron lang tayong kunting problema din eh.
3: Bakit?
1: Kasi yung national election ay automated.
3: Automated, oo.
1: Yung barangay election
3: manual.
1: Ay manual. Pagdating doon sa automated, ang meaning ng kandidato, pagka nag-file ka, hindi ka pa kandidato kapag ka wala pang campaign period. Sa automated law. Sa dito sa manumanong eleksyon sa barangay, pag nag-file ka, kandidato ka na eh.
3: Kandidato.
1: So tsaka paano mo gagawin mo doon? Automated tapos mano-mano.
3: Parang ang
1: hassle noon, 'di ba?
3: Sobrang hassle 'yon.
1: Oo, kung
3: mas mapagod 'yon.
1: So, kung
3: mas magastos 'yon.
1: Kung gusto gawin nila, automated na lang lahat.
3: Pwede rin pati barangay.
1: Oh, pati barangay.
3: Oh,
1: 'di ba? Kasi isang pasok mo lang sa machine.
3: Dire-diretso na.
1: Dire-diretso na.
3: From the top to bottom.
1: So,
3: presidente ng Pilipinas hanggang sa barangay kagawad.
1: Oo. Oh, ambientahan yung ito 'di ba? Meron namang panukalang batas ngayon na gawing 2028. Ay gawin niyo nang automated pati yung barangay election kung gusto niyo.
3: Oo.
1: Oh, kasi pahirapan niyo pa yung yung tao eh, ano?
3: Yung nakasalang yung national hanggang sa city level o municipal level, pagdating sa barangay, magmamano-mano.
1: Magmamano-mano ka, di ba?
3: Babalik talaga.
1: Mas
3: kung hirap naman nun.
1: Pero
3: ito naman, ano po mga kabayan, mga katropa, kung sakasakali lang.
1: Pero sabi ni Sir Torwin Cachalian,
3: malabo ito.
1: Hindi siya pambor kasi parang madideprive naman yung karapatan ng mga kababayan natin.
3: Sino question na nga yan?
1: Dahil sabi nga ng Korte Suprema, tama na yung nakaraang pagpapaliban.
3: Huwag nang i-extend pa.
1: Oo,
3: silalabas ito. Bakang mawala na sa ating constitution yun.
1: Oo,
3: yung pinipigilan mo yung
1: right of suffrage.
3: Yan. ng mas nakararaming mga Pilipino. Ang karapatan nilang bumoto.
1: Pumili ng kanilang leader.
3: Kanilang mga leader sa barangay.
1: Sa barangay.
3: Naku naman,
1: maawa kayo. Ako gusto ko talaga magkaroon ng eleksyon.
3: Dapat na nga eh.
1: Kasi pagka mahaba, pagka matagal ka, extent, ang sabi ng mga botante, ikaw, tatanungin ka, ikaw, lumang kagawad o bagong kagawad? Kung sabi mo, luma, ay, doon ako sa bago. Kasi mahaba na masyado. Yung vulnerability ng pagkatalo, nandun.
3: Ando na.
1: Nandun na.
3: Madali ka na. Madali ka na mapalitan.
1: Pagka maikli lang, ma-evaluate ng tao eh. Oye, maganda yung performance nito. Pero pagka mahaba na masyado, halimutan na nila yung ano eh.
3: Wala na.
1: Wala na eh.
3: Wala na yung magic.
1: Wala na yung magic eh.
3: Pero sa totoo lang po mga kabayan, mga tropa, ito nga po ang pinagtatalo na ngayon sa ating pong mataas na kapulungan. Although kasi may mga inihaan na pong mga resolution or resolution na ipagpaliban nga po itong nalalapit na barangay TSK election sa darating buwan ng Nobyembre. May mga naghain na kasi ng mga petisyon na ikansila, ipagpaliban, sa susunod na taon na lang. Mga kabayan, mga katropa, pero sa dami po nung mga kinakaharap din po mga mas priority na usapin sa Kongreso, sa Senado, although may naghain, hindi po masyado pang napapag-usapan. Pero yung pong kalendaryo ng COMELEC, tuloy-tuloy hanggat wala pa sila natatanggap na suspension. Kaya prepare lang doon sa ating pong mga nagdanais lumahok sa nalalapit na barangay at sanggunian kabataan election, ha? Hanggat wala pong inilalabas na suspension or pagpapaliban, tuloy lang. Itong kay Congressman Alvarez naman, doon lang naman sa ano, sa paghahain ng ilan nilang kasamahan sa Kongreso.
1: Yung PNP naghahanda na nga, yung COMELEC naghahanda.
3: Naghahanda na, yung COMELEC as is.
1: Yung kaya lang, ilan yung 25 billion ang kailangan. Malaki-laki.
3: Malaki-laki. Mas malaki pa ngayon mga naano eh.
1: Kaya malaki pa ngayon mga Waldas eh.
3: Mas malaki pa ngayon mga nasa
1: maleta. Kaya yan! Kaya yan! 25 billion lang.
3: Kaya yan kung gugustuhin.
1: Ang daming pera ng gobyerno. Walang pera daw yung gobyerno. Hindi ako naniniwala
3: dyan. Kabi-kabi lang ngayon ayuda.
1: Kaya ka.
3: Yung mga IOI doon na bawas-bawasan nyo. Ilaan nyo sa pondo ng ano ng eleksyon. Matagal na ito, di ba? Nakaraan taon pa dapat. O, di next 10. Ngayon 2026 na lang. Sige. Ibig sabihin, dahil nung nakaraan pa, may pondo na yan.
1: Nagamit nga ito eh. Nagamit eh.
3: Ayun lang. Hindi ba na reimburse?
1: Pero ang pabor talaga ako matuloy ngayon November 2.
3: Hindi lang naman ikaw yung mga gusto.
1: Kasi kung nagtatrabaho ka naman, barangay official, ba't ka kakabahan?
3: Iyon, oo.
1: Kung maayos naman yung servisyo mo, bakit ka ba natakot? Kahit wala kang pera, makikita ng ano yan, matatalin na yung tao. Lama nga lang talaga yung may pera, yung mga pang GCash, GCash. Kaya tayo, wala matang pang GCash eh.
3: Trabaho lang! Servisyong tapat!
1: Lamang lang talaga yung ano, siyempre, pag may pang GCash ka, nandun ka sa mga number 1, number 2, number 3 ka.
3: Okay na yung mga nasa 5.
1: Sabi naman ni Kapitan, yung number 1 tsaka number 7, pareho yung trabaho eh.
3: Ang kagawa din yun eh.
1: Okay, pareho din yung sweldo.
3: Huwag mo nang habulin ng top 1.
1: Kahit number 7 ka lang.
3: Number 7.
1: Lucky 7.
3: Iyan.
1: Tsaka number 1 ni Jesus eh.
3: Iyan. Number 7.
1: Pagka, yan, 7, malulupit yan eh.
3: Iyan. Sige, nako mga kabayan, mga katropa, oras po natin. Alas 6:31 na po ng umaga. Binabalangkas na rin daw po sa kamara. Yun naman din pong panukalang magbabawal o magtatanggal sa ipinapasa sa mga consumer ng elektrisidad na kung tawagin nga po mga kabayan, mga katropa, system loss charges. Ayon po yan kay Palawan na 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez na siya rin naman pong Committee Chairman on Energy sa ating pong Kongreso. Ang hakbang na raw na iyan ay upang gawing mas epesyente ang mga electric distribution utilities at mapagaan ang singil sa mga consumer. Sinabi nito na maaaring tuluyang alisin ang non-technical system loss na karaniwang dulot ng illegal connections. Ito yung mga pilferage, mga pagkakabit ng mga jumper, yung pagnanakaw ng kuryente. Habang maaari namang unti-unting pababain ang technical system loss na nagmumula sa pagkawala ng kuryente habang dumadaloy ito sa mga kawad. Ipinaliwanag din ng kongresista na hinihikayat ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga power distributor at electric cooperatives na maging mas epesyente upang hindi maipasa sa mga consumer ang mataas na system loss. Dagdag niya, maaari ring hikayatin ang mga pribadong distributor na mamuhunan sa mga makabagong teknolohiya upang mabawasan ang technical losses habang ang Energy Regulatory Commission ang inaasahang maghahanda naman ng kaukulang panukala at regulasyon hinggil sa mga ito.
6: Yung nakaw, jumper, so on and so forth. Basta yung mga illegal na connection, yun madali, matanggalin yun. Ang Meralco, halimbawa, yung Prime, depende na sa kanila, di ba? Kung minsan lang sila umiikot isang buwan, ikawin nilang everyday sila umiikot para walang nag-jumper. Pero yung technical, yun yung power loss in line. Ang ibig sabihin noon, when you transmit power from point A to point B, lalo na in a copper wire, kinigiba, you transmit AC power, alternating current, into from one point to the other in a definite size copper wire, meron talagang tinatawag na power loss in line.
9: Express! Express! Balitas Unika!
3: Mga kabar, mga tropa, ang tinig po ni Palawan na second district representative Jose Chavez Alvarez.
9: Express! Express! Balitas Unika!
3: Dalawa kasi yung tinatawag na loss. System loss.
1: Akala ko loss. Sabi mo dalawa eh.
3: Loss. Shhh, Joy. Yung pagkawala, kapag pagkabawas.
1: Akala ko naman loss. Sabi loss, mo loss eh.
3: Loss mo.
1: loss mo.
3: Hindi, ito.
1: Diyos ko, paleko. Ang daming na ano eh. Nakalimutan ko itong systems to. Siya naalala ko yung brownout. Mabuti na lang, nasa barko kami.
3: Wow, nga pala.
1: Walang brownout doon.
3: Walang brownout, tuloy-tuloy.
1: Doon kami sa barko eh, pagbaba namin.
3: Madilim.
1: May kuryente na pagbaba namin.
3: May kuryente na ba?
1: Nagdag pala yung magsikumotor eh.
3: Inaabot ba kayo ng ilang oras?
1: Oo.
3: Dapat pala humabol ako ah.
1: Humabol ka dapat. Humabol ka, sarap ng suran eh. Tuwan-tuwa si Fred eh. Sabi niya, ang Kuya Mike. Dalawa lang tayo dito na gano'n.
3: Inalokan niya ba ng kanyang produkto si Commodore?
1: Walang dalang sili si Fred.
3: Wala. Sayang.
1: Sayang, may suran eh. Walang dalang sili si Fred.
3: Sayang.
1: Walang dalang sili si Brigadang Fred eh.
3: Kaya
1: hindi namin nalanasan yung brownout eh. Kasi
3: hindi ko naramdaman.
1: Hindi namin naramdaman. Pagdating ng bahay, meron
3: na. May kuryente na.
1: Galit na galit na yung tao sa GC.
3: Pero sumabog yung social media.
1: Yung systems loss, hindi na ano eh. Parang nakalimutan yung system. Nakalimutan yung brownout eh. Kasi nga yung Dole, nag-issue pala ng at si Kuya Henry pala yung na kuryente.
3: Ha?
1: Si Kuya Henry nakaabay.
3: Uy. Kamusta pala si Okay naman.
1: Okay. Pero may training si Kuya Henry, pinadala yan sa ano eh, sa Visayas yung kahit live.
3: Oh.
1: May training siya eh. Alam ko may training siya.
3: Oh. Ang problema siyempre, hindi ka maiwasan.
1: Hindi maiwasan.
3: Oo. Ang ano lang dito, ang
1: naglabas ng
3: work stoppage order.
1: Pero nakausap na raw ni Congressman GCA.
3: Nung pumutok na yung social media.
1: Tinawagan si Secretary Tolentino.
3: Oo, at pinakausapan yung Nea. True Nea. National Electrification Administration at kinausap yung Dole. Na ano ba ito, turn down or baguhin muna?
1: Wala namang, may inis yung statement kahapon yung Dole. Ang ano lang naman nila, ay ayusin yung may para, meron silang binigay na mga conditions na ano, inaayusin ang paleko.
10: Mm-hmm.
1: Oh, pero mukhang tuloy na, pwede nang ayusin yung mga
10: gumalaw, linya. Pwede nang gumalaw.
1: Pwede nang gumalaw.
10: Oo, kasi
1: either sabi ni board member maminta either lifted or not.
10: Oo.
1: May instruction na, pwede nang gumalaw.
10: Mm-hmm. Kasi nga yung pong nangyari doong nakaraan.
1: Oh, kay Kuya Henry. Oh, doon kami nakatira dati sa bahay nila. Sa San Pedro. Dito sa San Pedro.
10: San Pedro.
1: Oh, doon kami nag-board ng kuya ko.
10: Yun, mga kabayan, mga katropa, kaya naglabas ng work stoppage order. Yung dole, ang ano ng dole doon, siguraduhin yung kaligtasan ng mga manggagawa, mga lineman ng paleko.
1: Walang statement yung paleko doon eh. Basta sabi ni Ma'am Janelle, okay na, ganyan na. Pero wala silang statement kung paano talaga nangyari.
10: Walang inilabas na ulat na dapat malaman din po ng taong bayan, although yan na itauhan nila. Pero pinasosoldo yun ng ating kooperatiba. Dapat meron ding update.
1: Although,
10: basta sinabi, okay na po po, may malit.
1: Yun, okay. Sabi doon ganun sa GC, sabi ni Ma'am Janelle. Ito, pero ito, balik tayo sa systems loss na ito.
10: System loss.
1: Sabi
10: nga ni Kong, although, yung ang pronouncement ng ating pong Pangulo na tanggalin, yung system loss, dalawang naman pong bagay kasi yan.
1: Matagal-tagal pa.
10: Mm. Yung tinatawag na pilferage, yun yung pag nanakaw through jumper, kung ano-ano yung mga paraan na ninanakaw din ng ilang mga kababayan natin. Yung pagkaga-jumper.
1: Pero paano yun? Pwede ba yun? Hindi dumaan sa metro, jumper pa rin ang tawag
10: jumper,
1: doon, diba?
10: Jumper pa rin.
1: Pero hindi dumaan sa, halimbawa, sa ano lang, sa yung
10: wire lang.
1: Pero mahina naman yung paliko pag nagdala. Ni-report nga doon taga Siksikan. Pinapunta ko nga doon. Hindi nga inaksyonan.
10: Iyan ang gusto kong sabihin.
1: Pinareklamo ko doon.
10: Iyan ang gusto kong sabihin ni Congressman. Yung pag-iikot ng mga...
1: May nagreklamo. Pinuntahan namin. Kinausap ko pa nga yung kapatid. Sabi ko, nakita mo.
10: Tanggalin yan.
1: Oo. Tagapaliko pa mismo yun eh. Pinapunta doon sa... Sabi ko, punta ka doon sa paliko. Magreklamo ka. Walang nangyari. Kaya nga, paano ka magano ng mga pagtagapaliko ng jumper?
10: Okay lang?
1: Kasi sabi, ang hinala kasi nung may-ari, tumaas yung bill nila, baka duman sa
10: linya nila.
1: Sa metro nila.
10: Metro.
1: So nagtanong-tanong tayo, pinakita ko yung picture, sabi ng isang tinanong natin, hindi naman siya papasok sa
10: metro
1: sa metro nung nagreklamo. Kasi
10: nasa live pa.
1: Oo, pero yun ay jumper pa rin. Kasi kinabit niya doon sa loob ng bahay niya.
10: Ayun nga, yun ang pagnanakaw.
1: Oo. Tagapaliko yun.
10: Ay!
1: Ngayon, pinapunta ko yung nagre-reklamo doon. Walang ginawang aksyon ang paliko.
10: Ganon?
1: Wala! Tuloy ang buhay. Kaya nakakadismaya. Magreklamo ka tungkol sa jumper. Hindi naman nila aksyon. Sino ang kaganahan?
10: Paliko, totoo ba yun?
1: Alam niyo kung sino pinapunta ko itong taga-siksikan. May picture pa ata. Pinicture ko lang sana.
10: Kailan kagawa dyan? Kailan yan?
1: Nakaraan pa.
10: Nakaraan lang.
1: Duty ko yun eh.
10: Taga-paliko mismo ha.
1: Tapos pinalikan ko nung gabi.
10: Jumper?
1: Natanggal na nung gabi.
10: Nung
1: umaga kasi, nag-respondi tayo doon eh. Sana yun ha. Dito yun.
10: Baka may emergency lang.
1: Kasi mainit daw.
10: Mainit.
1: Sa yung ano niya, diretso to electric pa sa kwarto niya.
10: Ba talaga naman. Live, diretso, galing sa ka...
1: Sa ano...
10: Ayun ako naman, oo.
1: Kilala mo yun, Sir Alan, kapitbahay nyo. Kilala.
10: Ayan, mga kabayan, mga tropa.
1: Kilala din natin yun, kaano din natin yun.

0: Meralco.
1: Hindi ko makita yung picture eh, pero may picture ako dyan.
0: Oo, yan yung tinatawag na technical system loss. O, yung pagdaloy ng kuryente mula doon sa planta patungo sa distribution hub. At dyan nakakaroon ng loss o pagbawas. Hindi po, hindi na po 100% na...
1: At ang nagbabayad!
0: Ang consumer, siyempre. Doon pinapasa. Iyan po yung pinapatangga.
1: Yeah, pinapatangga ni Presidente.
0: O hindi man mabawasan.
1: Nagkaroon na ng ledak. Kasama yan sa ano, ha? Napag-usapan. Yung batas na yan. Mm. Panukalang yung gusto ni Presidente, nagpatawag siya ng ledak meeting ng nakaraan. At isa yan sa mga priority bills.
0: Kaya nga, di ba? Kanya-kanya ng submit ng mga panukala, yung mga congressman, yung mga senador. Pero hindi po ganun talaga, basta-basta sabi nga ni Congressman Jose Chavez Alvarez. Yung pag, tawag dito, re-revisa o doon sa IPRALO. Kasi kung saan napapalabi itong pag pinapayagan ng gobyerno o ng paniningil ng system loss.
1: Pero kung gugustuhin talaga,
0: may paraan nga.
1: Kaya yan, Congressman. Kaya yan, Busing. Kung gugustuhin lang talaga. Presidente na nagsabi.
0: Ay, sabi.
1: Gusto na nga ng Presidente. We demand! Yung loss-loss na yan ay tanggalin na.
0: Kasi masyado lang masakit.
1: Yun!
0: Sa bulsa
1: ng mga
0: bulsa.
1: Pilipino.
0: Ordinaryong mga manggagawang Pilipino.
1: Ay, yung iba namang ano, hindi naman sabi ng ano, 'di ba? Sino ng statement? Meron daw ano? Meron daw hindi nagbabayad ng mga opisyal ng gobyerno?
0: Meron po 'yan.
1: Meron
0: hindi lang po nilalabas kahit dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Meron.
1: Meron? May alam ka?
0: Meron.
1: Ba, sino 'yan?
0: Ha? Mamaya bubulong ko sa'yo.
1: Mamaya. Kilala ko ba yan?
0: Ha?
1: Kilala ko.
0: Kilala ang kilala.
1: Naging...
0: Shhh, baka madulas.
1: Ibulong mo sa akin, ha?
0: Yung
1: may binulong ba si Congressman doon?
0: Wala.
1: Akala ko yung source mo si Congressman.
0: Hindi. Sabi niya nga ni Congressman, ako nga, yung kitong yung opisina ko, oh. Nakailaki ng kuryente ko. Pero off the record na. Mahirap na raw, ha? So, sabi niya, meron dyan, mga ano, mga kilalang tao rin, hindi nagbabayad sa palay ko.
1: Ganon? Sino na nagsabi utang, na nabasa ko yun eh?
0: Utang-utang lang.
1: Utang.
0: Hanggang ngayon, utang na. Diba? Palay ko.
1: Tanungan natin sa palay ko, sino yung mga...
0: Alam nga, aminin naman nila. Alam nga namang aminin nila.
1: Di labas nila kasi kung busay na nga, maningil sa atin, mamutol sa atin.
0: Matagal na rong kalakaran niya sa loob.
1: Ganon ba yun? Pabulong nga dyan sa mga alitap-tap natin dyan sa paliko. Pabulong, sino nang ano?
0: Nagkaroon pa ng kalituhan nung binanggit ni Congressman yung apelido ni manager eh.
1: Ah, ganun?
0: Oo, naiba yung bigkas eh.
1: Manager ng
0: paliko? Oo. Naiba yung bigkas. Nawala yung
1: hindi ko napanood
0: I.
1: Eh.
0: Nawala yung I.
1: Ay, ganun?
0: Big A. Kaya pangit pakinggan.
1: Panoorin ko nga, may video ka na panoorin ko mamaya.
0: Mamaya, papanoorin mo na lang.
1: Panoorin ko.
0: Pero ito mga kabay, mga tropa, yung pong adikain nga po ng ating pong pamalaan na natanggalin or bawasan na yung nga pong system loss charges sa ating pong mga electric bill. Sabi ni Congressman Alvarez, medyo dadaan pa talaga ito sa proseso na medyo may katagalan. Hindi naman ito po basta-basta na once na sinabi ng Pangulo, tanggalin. May mga prosesong dapat pong pagdaanan.
1: Kailangan matupad ang sabi ng Pangulo, kaya kailangan matupad. Gawa nyo ng paraan na matupad yan.
0: Oo. Dahil sinabi ko yan, at yan ang magiging legacy ako.
1: Mapapahiya ang Pangulo yan. Kapag hindi niya yan ginawa.
0: Yung bawat...
1: Sa susunod na zona niya, mababash yan siya.
0: Kailangan maramdaman na.
1: Kailangan gawa niya by hook or by crook.
0: Gawa niyo ng paraan.
1: Express 646 na umaga, pinayuhan po ni Palawan 2nd District Representative si Chavez Alvarez ang mga motorista at mga may sasakyan na iwasan na lamang ang pagbiyahe ng madalas upang hindi maramdaman ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ito ay dahil hindi na mapipigilan ang pagsipan ng presyo ng gasolina dahil sa nagpapatuloy na sigalot sa Middle East, maging ang Amerika at mga karating na bansa ay apektado na rin sa pagtaas ng petrolyo. Ayon kay Congressman GCA, ang nakikita niya lamang na solusyon ay bawasan at huwag palaging bumiyahe para hindi maramdaman ang pagtaas ng gas.

0: gasolina.
1: Ito yung tataas ang presyo ng electric.
2: Para sa power, ito ma'am yung is the pure.
1: Sa power?
2: Power. Yun ang pang gasolina, pang motor, pang kotse, bawasan na yun. Araw-araw ka gumagamit ng motorsiklo.
1: Tapos mula ka, di ba?
2: Mura ka sa mga. Hindi na makapag-tip. Pero hindi, hindi ba? Mura ka talaga ng mga wala dyan. Sabi lang, it's worldwide. Even in America, the price of this is 10 gasoline right now.
0: Yan po ang tinig ni Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez. Yan ang balita atin sa inyo na Visionix Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang inyo pong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Visionix Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
3: Express Balita sa Umaga.
0: Congressman, bigyan mo kami ng bike. Mag-bike na lang kami.
4: Ito, panghihikayat lang naman niya. Kung talagang, sabi nga, sagad-sagad na ang budget. Ayan. At yung mga pagta-travel ay wala namang masyadong balik. Bawas-bawasan. Eh, kung mga walking distance lamang naman daw, exercise pa.
0: Hindi, Kong, ano sa akin kasi, Merkulis saka Sabado, nagawin ako ng Luzbe. Bike na lang sa akin, Kong.
4: Bike na lang?
0: Mag-bike na lang ako, Kong.
4: Ang ano ba, ang...
0: Mamaya, padalahan ako ni Congressman ang totohanan niya yun, okay yun. Pwede, para mag-bike na lang ako, papayat pa ako.
4: Ayan!
0: Hindi, naisip ko ngayon yung mga tanod.
4: Pabike na lang.
0: Pabike-in?
4: Oo. Oh. Lapad ang area nyo eh.
0: Di, para ano pa, exercise. At napakatipid sa gas.
4: Pwede rin.
0: Lapad ng area kasi.
4: Request mo.
0: Ayan,
4: purchase na ng mga mountain bike. Yung katulad ng bike nung ano, ng tourist police.
0: Yun. Pwede.
4: Malalaking gulong.
0: Oo, kasi lang, medyo mahal yun eh.
4: Ah, medyo mahal.
0: Mahal yun eh.
4: Ano, BMX? Wag naman, ang late.
0: Siyempre, mountain bike
4: talaga. Mountain bike.
0: Mountain bike. Pero isipan ko nga, magbabudgeting na naman eh. Yeah. O kaya, Congressman, ano pa yung mga ano natin, mga tanod natin, bigyan natin ng mga bike.
4: Kasi kaya lang hindi nga sakop ito eh. Dapat yung kay ano.
0: Hindi ah, papayat naman yan si Congressman. O di si Kagawad Mike lang manabigan mo.
4: Yeah. Pwede.
0: Para pumayat ako.
4: Yeah. Hindi po mga kabayan, mga tropa, yung pong pangihikayat ni Congressman Jose Chavez.
0: Huwag mo na magbiyahe.
4: Huwag na magbiyahe kung wala namang importante.
0: Pero ngayon, walking, pagka ganun nga. Ang problema sa Puerto Princesa, tapat yung mga tao mag-walking. Sa Maynila, pag sa Maynila ka, grabe talaga. Wala kang choice.
4: No choice ka doon.
0: No choice.
4: Kung yung mga ruta na sasakyan mo, napupuntahan, yung sasakyan mo sa mga ruta, laging punuan. No choice ka. Maglakad ka.
0: Yun, kaya nga.
4: Kaya doon, mga kabay, mga katropa, kahit nasabi pa agahan ng gising, pagdating kasi ng rush hour, sigurado.
0: Lakad talaga.
4: Malilate ka. Kaya ang gagawin mo, maglalakad ka. Dito sa mga probinsya, gusto naman ng mga tao, laging sumakay.
0: Laging sumakay, kahit na papunta lang dyan sa...
4: Kabilang kanto,
0: sasakay pa.
4: Ang sarap kaya maglakad.
0: Kaya kay.
4: Yung bang...
0: Lalo na pagkasama siya.
4: Ay, shit!
0: walking kayo.
4: Ano yan?
0: Ako kahapon nag-walking ako eh sa Luzbe. Galing sa bahay, papunta doon sa Tulay.
4: Akala ko, galing Luzbe, hanggang papunta lang yan.
0: Hindi kaya. Kasi nag-walking ako. Nakadalawang round ako. Tapos pumunta ako doon sa farm ni Paring Naldo. Taas! Naka-akit pa ba?
4: Akit pa ba ka rin?
0: Talaga, hininga lang ko eh.
4: Pero ramdaman mo na.
0: Ramdaman ko yun.
4: Nagbawas.
0: Pagdating sa taas ka, nagka-ruskaldo.
4: Wala rin. Nadagdagan din.
0: Wala talaga eh. Native chicken eh. Masarap eh.
4: Talaga lang. Wala na ba yung mga kabayan, mga katropa? Napapanahon nga po, sabi nga po ni Congressman Jose Chavez Alvarez, napapanahon na rin po yung maging ano po tayo, wais sa pagkonsumo nito pong mga produktong petrolo na naman po natin dahil nga po sa nagpapatuloy na tension sa gitang silangan ay hindi po talaga ma-stabilize. Gagalaw at gagalaw po yan, mga kabayan, mga katropa, taas or baba, walang kasiguraduhan kung hanggang kailan. Yung pong pagtitipid sa mga, yung pagtitipid sa paglalakad, yung medyo bawas-bawas nga po sa biyahe, mga kabayan, mga katropa, malaking bagay na rin po yan, mga kabayan, mga katropa. Ha? Ako, mga kabayan, mga katropa, 8 minuto bago ang ikapito ng umaga. Sa iba pang balitang lokal pa rin, ito naman, sinusuportahan naman na nitong si ABC President Akap Ladihema ang panukalang gawing 5 taon. Ang termino ng mga opisyal ng barangay, iginiit na hindi sapat ang kasalukuyang 3 taon upang matapos ang mga programa at matugunan yung pong mga suliranin sa bawat barangay. Kasabay nito, sinabi naman po ni Cap Hemang na magpapatuloy daw po ang trabaho ng mga opisyal ng barangay, matuloy man o hindi ang nalalapit na BSKE sa nakatakda nga po sa darating na buwan ng Nobyembre ngayong taon. Sa ngayon, hinihintay na lamang nila ang magiging desisyon daw po ng Senado at Kongreso kaugnay ng mga panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguni ang kabataan election at paluwigin ang termino ng mga opisyal ng barangay. Binigyan din niya na dapat maisabatas muna ang anumang pagbabago sa schedule ng BSKE bago ang paghahain naman ng Certificate of Candidacy. Express
5: ng mga barangay opisyal, kagawa Gerald.
0: Yeah, no.
5: Ng mga project para sa ating barangay-barangay, ayusin natin para pagdating ng eleksyon, magiging wala tayong problema. Mm. Kahit sino pang lalaban sa atin, walang problema, kagawa Gerald, basta nagtatrabaho ka ayon sa mga kakulangan sa barangay, ayon sa pangangailangan ng mga mamamayan sa barangay. Express,
4: ang tinig po ni Cap Ladihemang, ang presidente po ng mga auliga ng mga barangay dito po sa lungsod ng Puerto Princesa.
0: Express Balita. Hey, Kapitan, si Raulo yung lalaban kay Kapitan, magagastos lang. Kapitan, saan nangyari sa Luz Bibinda?
4: Ang Cap Ladihemang?
0: Walang tatalo yun doon ngayon.
4: Yun lang.
0: Walang tatalo doon. Kaya dapat wala na lumaban sa kanya kasi magagastos na lang.
4: Pero sabi niya nga,
0: tuloy ang trabaho.
4: Tuloy man o hindi, tuloy ang trabaho o ng pagiging mga barangay opisyalis.
0: Pero si Raulo na lang na taga Luz Bibinda, hindi pumunto sa kanya. Saan nangyari sa Luz Bibinda? Pagbabago.
4: Ano bang nangyari?
0: Saksi tayo sa pagbabago doon. Hindi, talagang gumanda yung Luz Bibinda. Daming na siminto ka sa atin, si siminto pa doon.
4: Ano ba nangyikap ngayon? Last term?
0: Fifth term pa, isa pa.
4: Ah, isa pa.
0: Sa ang laki ng pagbabago.
4: Yeah.
0: Talagang nagbago ang lahat. Mm.
4: Ako, 5 minuto bago ang ikapito ng umaga.
0: Campaign manager na.
4: Kailangan na raw nating
0: magpaalam.
4: Igen ako, mga kabayan, mga katropa, doon sa ating po mga kasama mga field reporters, mamaya na lang siguro yan.
0: Yeah.
4: At ako, mga kabayan, mga katropa, sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong programang Express Balita Sunday Edition. At live mula dito.
0: Yan po. Good morning muna pala kay Sir Eko Echalar. Napakibati raw si April Raman at si Sir Lambert na ikinig ngayon ha, dyan sa Barangay Santa Lourdes. Uh-huh. Live mula po dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
4: Nasa bayan po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyo pong mga Android phone.
4: Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcast Network page para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Kami po ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus.
0: At ako naman si Katropang Mike Escote na duty tayo ngayon sa Barangay Hall. Siksikan!
4: Trabaho! Maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na po, Pilipinas!
3: Express Balita sa Umaga.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: System Pain.
10: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa System Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. System Pain, the best.
11: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
14: Mag-Vision X Plus ka.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
16: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
20: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
19: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
21: Ha! May pimples na naman ako!
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
23: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kumilis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
24: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
25: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
24: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
25: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
11: System Pain.
1: Opo, sinig isang green
0: grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
2: Sisdapain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sisdapain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
9: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
26: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
27: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
28: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
30: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
31: Premium D3, makatutulong sa kalusugan
32: na may VCO at moringa.
33: Mabibili sa mga butika.
34: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
35: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
36: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Ha! May pimples na naman ako!
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
37: Sakit ng katawan?
38: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
25: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
38: Santhon Plus Herbal Oil.
25: Talagang maaasahan.
38: Santhon Plus Herbal Oil.
39: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
40: Mga katropa, excited!

XFM Time 7:07 ng umaga. At ang oras ay hatid sa inyo ng 1 Plus, numero 1 ng alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: Bullseye.
3: Bullseye.
2: Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.

kababayan! Halaga naman! Linggo ho ngayon, Sunday! Sa inyo po ang palatuntunan, Bullseye ng XFM Palawan. Sa mga inyong lingkod, Ka-Gerald Gales. Ka-Gerald po ha, Ka-Gerald Gales. Ngayon pong araw ng Linggo. August 9, 2026. Pagka-Linggo tayo po yung umuupo dito sa Bullseye. Si manager naman ay nasa field. Nandyan siya. O yung mga taga-inagawan sub. Yung mga nakatira dyan po sa sityo Tagbarungis, ha? Nandyan ho ngayon, papunta, malapit na, pagsalubong na lang, ha? Si station manager, Kalu Villarosa. Nandyan sa inagawan sub. O, dyan malapit sa unahan ng tulay. Mga taga-sityo Tagbarungis. Bumabati ng magandang umaga ngayon si Station Manager Kalu Villarosa sa inyong lahat kasama si paring Roy Alcantara. Nandyan sila ngayon para makita yung pong bayanihan, yung pong ginagawa ng mga residente ng inagawan sa lalo na yung papunta doon sa Purok 5 at Purok 11 na dadaan ang ilog. Yan, stand by! Dahil nandyan at papasyal po sa inyo si Station Barrier Kalu Villarosa. 7:10 ng umaga. Comment lang po kayo sa live natin sa mga nanonood ngayon. Pwede kayong bumati dyan. Pwede kayong magpa-shoutout. Babasahin natin yan. Babati sa inyo ng magandang umaga tulad ni Ronald De La Torre. Good morning ka, Gerald. Good morning, Ronald De La Torre. Pati kay Randy Santisas. Happy listening to Tamoy Tayamo mula kay Randy Santisas. Magandang umaga sa inyo, Randy, at kay Ronald na nanonood sa live natin ngayon. Ang alas 9 tayo ng umaga dito sa palatuntunan, Bullseye. Siyempre, ang ating pong palatuntunan ay hatid sa atin ng lalo na yung mga merong alagang baboy. Makinig ho kayo kung kayo po ay nagnenegosyo at yung negosyo ninyo ay pag-aalaga at pagbenta ng mga baboy. Siyempre, ayaw nyong malugi. Gusto nyong kumita. Narito po, ipinapakilala namin sa inyo ang Uno Plus Feeds sa Elmer Quiaba, dyan sa El Nido. Sa ating mga kababayan, sa ating mga katropa, kung feeds po ang hanap ninyo para sa inyo pong mga alagang baboy, narito po ang Uno Plus. Uno Plus feeds na kalidad. Ito po ay merong immunized immunity builder na tumutulong para ho tumibay at lumakas ang resistensya ng inyo pong mga alagang baboy. Kailangan yan kasi pagka hindi malakas at hindi matibay, talagang po pwedeng magkasakit yung pong mga alaga ninyong baboy.

0: Plus, ha? Dahil feeds na merong kalidad. Uno Plus, kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo mga katropa. Bullseye! 7:13 ng umaga. At syempre, ganun din sa mga merong karamdaman, sa mga merong sakit. Huwag nyo nang patagalin yan. Balik-balik na lang yan. Meron kang pagdududa sa katawan mo na meron kang nararamdaman, pa-check up mo yan. Merong health center na naghihintay sa inyo, yung pong Yes to Health Clinic. Nandyan lang po yan sa Kain na To, Barangay San Manuel. Yung sa baba, Lokinox. Yung sa taas, Yes to Health Clinic. Oh, kahit anong klaseng karamdaman, kahit anong klaseng sakit mo, pwede ho kayong pumunta para ipa-check up yan. Okay? Huwag nyo rin kalimutan yung buong Santon Plus. Santon Plus Herbal Soap. Sabon ng marami. Ano ba naman ang bango-bango na sabon? Kahit kunti na lang, paubos na, pero doon pa rin yung amoy. Yan ang maganda sa Santon Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap. Ito yung mga meron kayong mga butlig-butlig. Yung mga katikati. Walang problema yan. Pwede ho yan dito. Kayang-kaya yan tanggalin. Santon Plus Herbal Soap. Mabango. Pampaputi. Pampakinis. Antayin nyo talaga yung balat. Oh, yan ang maganda. Santon Plus Herbal Soap. Pero imo, meron mangustin tapos meron papaya. Yan ang kombinasyon na maganda sa ating pong balat. Yan ang hanap eh. Kasi, di ba, dry. Pero itong ganda eh. Ito na yung epekto po, Santon Plus Herbal Soap. Okay? 7:15 ng gumaga. Comment lang ay mga nasa live natin. Renel Kaabas Reyes ay Sir Gajaral Daidol. Pasyado daba po dito sa Barangay Tinigiban. Morning nga sa mga residente ng Barangay Tinigiban. Na nanunood sa mga oras na ito. Okay, 7:15 ng gumaga. Bullseye. Nahin ko lang muna ito pong, alam nyo naman itong National Highway ng San Pedro, matagal nang ginagawa, taon na ito. Bullseye. Taon nang ginagawa ng kontraktor ito pong San Pedro National Highway. Bullseye. Diba? Napalapad na nga eh. Kung ikukumpara natin noong mga nakaraan, talagang hindi siya malapad eh. Four lane siya pero masikip. Pero ngayon mas maganda na ho, malapad na yung kalsada ngayon dito po sa San Pedro National Highway. Bullseye! Bullseye! Na dapat sana tapos na yung proyekto na yan. Diba? Pero may mga pailan pang ginagawa sa gilid. Bullseye! Bullseye! Nung mga nakaraan yung kontraktor, sige ka poste. Kasi yung mga poste ba naman ng Paleco? Yung poste ng mga telcos natin? Yung dito, yung Globe, PLDT, yung City Street Light, Paleco, yan yung mga nagiging sagabal eh, para masibento na yung daan. Bullseye! Bullseye! Yan. Nung naipost yun, kasi gagawin na eh, minabadali na ng kontraktor eh. Isang araw lang, yung request ng ano ng kontraktor doon sa daan, inabot pa yan ng isang taon. Bullseye! Bullseye! Pagpapil talaga, tagal eh. Isang taon. Pero nung pinost na sa Facebook, ayun na, isang araw lang. Bullseye! Bullseye! Nandun na kaagad yung dito. Inayos na kaagad yung kanilang poste. Bullseye! Bullseye! Sumunod, nandun na rin kaagad yung Globe. Yung Paleco, ganun din. Sumunod din, tinanggal yung mga poste. Bullseye! Bullseye! PLDT, nagpatagal-tagal pa talaga. Pero okay rin, sumunod din, natanggal din ang PLDT. Yung poste na lang na City Street Light yung hinihintay. Bullseye! Bullseye! Yan. Pero malawak na, di ba? Pero, napapansin ninyo, di ba merong malapit sa McDonald's na hindi pa nasisimento?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, dalawang ano yun, inner lane at saka outer lane. May dalawang block doon sa unahan lang ng McDonald's na hindi pa nasisimento.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon, napadaan ho tayo kaninang umaga. Mga 5:40, paalas 6 ng umaga, nung dumaan tayo doon, naka ano na eh, road. Eh no, road closed.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ko, sarado na yung daan. Yung sarado pala, yung daan na yan papunta dyan. De Los Reyes.

0: Reyes Road yan, eh, di ba?
1: Bullseye!
0: Reyes Road yan. So kita natin, sarado, di mo na makakadaan yung mga residente dyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa wakas, sa tinagal-tagal. Kasi laging binabaha yung lugar na yan dyan. Ang ginawa, yung city engineering, sinaraya ng halos 3 buwan, mahigit pa, nung mga nakaraang taon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nakaraang taon ba itong mga first quarter ng 2026? Kasi ginagawa nila yung malalim at malaking culvert sa ilalim.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero hindi ho natapos yun. Kaya yung nakikita natin na hindi pa nasasemento ng kontraktor, tinanong ko rin siya dyan eh. Sabi ko, bakit hindi pa nagagawa nyo yan? Sa kontraktor, hindi naman ganun yung tono ko kasi kaibigan ko naman yung kontraktor eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Astigan dating pagka ganun, di ba? Bakit hindi nyo pa ginagawa yan? Hindi naman ganun. Nag-usap lang kami ba? Na kontraktor, sabi ko, boss, bakit hindi pa nagagawa yung daan na yun? Ang paliwanag na dyan,
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi namin mas, sabi ng kontraktor ha, hindi namin masimento yan kasi meron pang gagawin dyan sa ilalim. Kako, ano bang gagawin niya sa ilalim?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi niya ka, Gerald, naalala mo? Di ba merong ginawa dyan yung city engineering office? Di ba maraming mga, meron pang namatay dyan eh, di ba? Yung nalaglagan ng ano? Ng malaking bakal?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, di ba? Sabi niya, yung ilalim niyan hindi pa tapos. Oo. Yung box culvert na malaki, lagpas tao, malalim.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ko, 3 buwan na kasarayan na, no? Habang ginagawa yung kalsada, di ba? Nahirapan pa nga dyan yung mga motorista na duman. Buwan yun eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, sabi niya, Carl Gerald, hindi pa tapos yun. Kaya hindi pa namin masimento yun, yung 2 block na yan. Sabi ko, pambira pa paano yan? Tagal namang gawin yan. Nahihirapan yung mga motorista.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ng kontraktor, hindi namin kasalanan. Kami naghihintay lang. Gawin nila kaagad yan. Ang city government, gagawin na namin yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun, kaya pala hindi pa nasisemento yan. Ngayon, dinaanan natin kaninang umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nandyan yung mga backhoe. Yung equipment ng city engineering. Yan o. Ginagawa na nila ngayon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero, makakadaan pa rin naman. 4 lanes yan eh. Ang nasakop lang ay yung pagka ikaw ay papunta ng, palabas ng ano, ng San Pedro, papunta ka ng Coliseum. Yan, yung inner lane, outer lane, at yung isa pang inner lane, sarado. Pero makakadaan, merong maliit na kasya naman. Diba? Merong part doon na kasya. Makakadaan, maayos o makakadaan yung mga sasakyan dyan. Magta-traffic lang talaga yan pagka ano na, oras de peligro na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Rush hour. Mga alas 8 ng umaga at alas 5 ng hapon. Yan, yung mga ganyang oras talagang ta-traffic yan dyan. Pero sa ngayon, maaga pa, mapasable pa, makakadaan pa na maayos. At saka Linggo naman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dinaanan ko. O ito ha. Kinunan ko ng video eh. I-play ko ito para makita ninyo. Yan o.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
2: Good morning! Linggo ngayon at napadaan tayo dito bago tayo pumasok sa station. Nakita natin na ito, di ba? Pansin natin yung ginagawang San Pedro National Highway. Yan, Macdo. Yan, ito. Di ba merong parang bungal, merong portion dito na hindi pa nagagawa. Ito na yun. Yan, yan Coliseum Manda. So ngayon, kita natin, road close. Ito na siya, oh. Rough road pa rin, di ba? Ito, yung part lang na ito. Mga ilang block lang yan, 2 yatang block. So ngayon, kita natin, ginagawa na, merong mga heavy equipment, yung pong city government. Yan, kasi nakausap na natin dito, una pa lang, yung contractor. Kaya sabi ko, bakit di ginagalaw yan? Eh, nakasemento naman yung iba, naka 4 lanes na. Ang paliwanag dito ng kontraktor, hindi nila magawa yan kasi hinihintay pa nila na gawin yung ilalim nito. Drainage ba? Daluyan. Simula doon, di ba, sinara ito ng 3 buwan nung mga nagdaang buwan. Yan, yung part na ito. Yan, sa ilalim yan, merong drainage. Kasi lagi binabaha. So, ngayon, ipinagpapatuloy na ito ng city government. Yan o, yung ano nila, equipment na kalagay dyan o. Mega Apuradong Administration. O, administration. So, sila ngayon ang gumagawa para ipagpatuloy yung drainage. Ay, matagas na ngayon. Tubig o. Yan. na doon. So, pansamantala sarado muna ito. And pagka naayos na nila, malamang at malamang susunod ko ng kontraktor kasi nga yung kontraktor nagbabayad na ng damage nila eh. Sa Lubiano dahil hindi pa nila tatapos na dapat sana tapos na nila itong kalsada na ito. Yan. Ang development dito sa ano, sa part na ito ng Barangay San Pedro. Thank you and morning.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, yan yung video na kinuna natin kanina ha. Kasi yung contractor gusto na rin matapos yan. Gusto nang simentohin yan para matapos na yung kanilang proyekto.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero ayun mo, nag-post na sila. Yung contractor, nagbabayad na pala sila sa gobyerno. Liquidated damages.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito, yung, ito po yung naunang napagkasundo ang halaga na babayaran ng contractor kapag hindi natapos ang proyekto sa itinakdang panahon. Eh dapat, di ba, natapos na yan pero hindi pa natapos. Buwan na ang nakalilipas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, hindi na kailangan po napatunayan pa yung totoong pinsala. Basta makita nung pong DPWH na sila ho nangangasiwa dito po sa proyekto.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na, oy, mukhang hindi pa tapos ang proyekto, patayari ka, kontraktor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, batas ho yan. Ah, batayan at panukala ho yan under po ng Republic Act 9184 ng
1: Bullseye! Bullseye!
0: IRR. Yan po yung arawang halaga. 0.1%. Okay? 10% ng halaga na hindi pa natapos ng bahagi ng proyekto, bawat araw po yan ang pagkakaantala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang pinakamataas po niyan, pagkahalimbawang nasa 50% o sobra pa o hindi pa nakakaabot ng 50% yung pong proyekto na natapos, hindi lalagpas, pinakamataas, nasa 10% sa kabuang halaga ng kontrata yung pong babayaran ng kontraktor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: General po yan. Halimbawa, merong 10 million na proyekto na kontrata tapos nasa 5,000, hindi pa nagagawa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi pa natatapos. Naku, bawat araw, 5,000 ang babayaran ng kontraktor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O, bawat araw ng pagkaantala, merong 5,000 babayaran. Kapag umabot po yan ng 1 million, ibig sabihin tapos na hanggang 10%, yan ang pinakamataas na babayaran ng kontraktor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa madaling salita, babayaran po ng kontraktor yung pong 0.1% ng hindi pa natatapos na gawain bawat araw ng proyekto na naantala hanggang umabot sa, ito yung sinasabi natin, pinakamataas na 10% sa kabuuang kontrata. Kapag lumangpas na dito, maaaring wakasan na po ang kontrata at mayroon pong karagdagang pananagutan. Ano ito mga pananagutan na po pwedeng mangyari sa kontraktor?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung pong pwede rin pong malista, ma-blacklist yung pong kontraktor doon sa ilang pang mga kontrata. Hindi siya mapasama sa mga bidding.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero iwanan natin yan dahil nakikita naman natin na ginagawa. Diba? Ito, hindi ho kasalanan niya ng kontraktor. Hindi rin po kasalanan ng city government kasi ginagawa na nila. Nagkataon lang, hindi rin natin alam, dapat magpaliwanag ng city government dyan, bakit naantala na pagkatagal-tagal yan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: May pondo na yan, di ba, ng mga nakaraan? Panibagong pondo na naman ba ito na ginagawa? Ha? Iba pa yung nakaraan? Iba pa ba ito ngayon? O pareho lang? Baka naman ganito, baka na-busy ka, Gerald. Yung mga heavy equipment natin, ginagamit kasi sa labas yan, maraming mga by admin na mga proyekto yung city government. Kaya, mayroong pagkakataon ngayon na magamit yung mga equipment na ito kaya nasa bayan ngayon, kaya nandyan sa San Pedro. Kaya ginagawa, nahantala lang, pero tuloy-tuloy naman ang proyekto ng city government. Baka naman ganun, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bueno, ang mahalaga dito, nakikita natin na ginagawa na. Siguro, bibilang tayo dito. Ilan na naman ito? Baka tumagal na naman ito ng 3 buwan, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Madalinan natin, kahit na dito sa Mayunahan, yung sa may kalsada ng De Los Reyes sa loob, yan, siguro tatagal yan ng ilang buwan. Pero dito, yan dyan mismo, sa San Pedro National Highway. Sana, magawa ka agad ng mabilis. Diba? Sa Japan nga, pambihira pagka nasira sa flash flood yung ano eh, yung kalsada. 4 na araw, kaya nang gawin kagad eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, pero dito sa atin, hindi. Iba ang Pinoy. Talagang bababara nila yan ng mahabang panahon. Aabutin pa ng taon yan. Oo, maganda rin yun para at least maraming kikita. Hindi, ang ibig ko sabihin, kikita yung mga yung mga helper, contractor, mason, at saka yung mga foreman, engineer, yan ang sinasabi ko nakikita pagka tumagal yung kontrata. Di ba? Sila lang ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sila lang ba ang pwede kumita pagka tumagal ang kontrata?
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Meron ba na po pwedeng kumita pagka ganun po katagal gawin yung mga kontrata? Di ba? May mga buhaya pa na nakanganga!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na talagang gusto nang kumain ng pera!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Teka, dito lang tayo sa ano eh. Nire-report ko lang ito sa inyo yung kalsada eh. Pinapakita ko lang sa inyo na ginagawa. Ang punto natin dito, yan na. Mga motorista na hinihintay na matapos na yung pong San Pedro National Highway, ginagawa na po ng kontraktor at ginagawa na po ng city government. Malapit na, konting tiis na lang, matatapos na at madadaanan na natin dito pong San Pedro National Highway na napakalapad na ngayon, napakaganda.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ko yan ka, Gerald.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gige, o. Oh. Lambiday! Si Kaluya, manager, nandiyan na ngayon sa mga ano, inagawan sa...
1: Bullseye!
0: Wala lang signal dyan, di lang basta makareport ka agad. Eh. Pero, pupuntahan niya. Proyekto na yan. Si Toge Pineapple. Sir, good morning. Pa-shoutout naman po from Leo El Nido, Palawan. Ito po sa Yuliminda Bakery. Especially sa mga naka-duty ngayon kay Ate Grace Aguilar at sa asawa ko na si Jerome Abueva. Salamat, Idol, and happy Sunday and more power to your program. Tongi, di ba? Tongi ba ito? O Tongi, Pineapple. Yan, morning at salamat sa pag-comment sa live natin. Kay Kaabas Reyes, good morning din. Kay Elmer Kiba, good morning.
1: Bullseye!
0: Kay Emel Fred, Umapa Spylon, good morning.
1: Bullseye!
0: Thank you sa mga nagsishare sa ating pong live.
1: Bullseye!
0: 7:30 ho, nang umaga, magbabalik tayo! Makalipas lang ilang paalala.
3: XFM.
4: Sister Pain.
5: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga bukika. Samthon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
8: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwas

0: Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3!
2: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
12: XFM.
13: XFM.
1: Sister Pain.
14: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhit.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3

0: D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminuria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
12: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: XFM.
17: XFM.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: Rakmua or Rakmua. Tama doon, ha? Sabi niya, good morning, shout out to Fort Barto. Mua. Tama ba, gano'n? Sa Binacio Jules Lee. Good morning po sa tanan. Pagbati, galin sa sitio Kalampinay sa barangay Pasadena, El Nido, Palawan. Okay, 7:43 ng umaga. Nung Friday, nag-brown out. Mahaba yung pong pagkawala ng daloy ng kuryente. Total yata yun sa buong Palawan. O sa Puerto Princesa? Bullseye! Bullseye! Diba, Brenda Trinidad? Morning ka, Gerald. Good morning. Bullseye! Bullseye! Humaba yung brownout na yun. Bullseye! Bullseye! Oh, ang haba na pagkawala ng daloy ng kuryente. Bullseye! Bullseye! Hindi rin pala maigalaw o hindi rin pala makagalaw noong mga panahon na yun yung pong Palawan Electric Cooperative. Bullseye! Bullseye! Dahil meron pong order na ibinaba ito pong dole. Bullseye. Work, sabi dito yung order na ito, work stoppage order. Bullseye. Bullseye. Ano ito? Kaya hindi makagalaw dahil dito. Bullseye. Bullseye. Ito pong work stoppage order na galing po ng Dole. Bullseye. Bullseye. Sabi dito, in the matter of
1: Bullseye. Bullseye. Bullseye! Bullseye!
0: Nawala, imabasahin natin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayan, nandyan yung order. Dali ah.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Ayan, ito yung work stoppage order.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, in the matter of occupational safety and health, investigation conducted at Palawan Electric Cooperative or PALECO.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Project Line Maintains or Maintenance of PALECO.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Project Site, South National Highway, Barangay Irawan, Puerto Princesa City, Palawan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Naka-address po ito kay Riz Contrivida, General Manager, Palawan Electric Cooperative.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Work stoppage order. Maganda matawagan natin dito si Sir Tony Cabristante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nang dahil dito, di makagalaw po nung nakaraan yung pong Palawan Electric Cooperative.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mahaba yung brownout. Pagkatapos nun, meron tayong nabasang post ni Board Member Ryan Maminta.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na ngayon ay umabot na po ng 454 share.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi dito ni Board Member Maminta.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pakiusap at panawagan sa ating pong Palawan Electric Cooperative PALECO.
1: Bullseye! Bullseye!
0: General Manager Riz Contrivida.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At sa mga tauhan ng PALECO, pakiusap na gumawa kayo ng paraan upang ibalik ang kuryente. Kaninang maaga pa, tapos ang inyo pong mga pag-aayos, ibalik nyo na ang kuryente. Hindi makatarungan bilang karapatan ng taong bayan na umaasa sa inyong serbisyo na may tuturing na isa sa basic at critical public services. Dahil kayo ay isang pampublikong utilidad na mapahinto ang buong serbisyo dahil sa estupido at
1: bullseye! Bullseye!
0: Taradong utos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mura pala yun, ha? Mula rin sa isang sangay na pipilay ng buong operasyon nyo at lubhang makakaapekto sa buhay ng mga tao.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May mga nabalitaan tayong aksidente sa Meralco.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Iba pang utilities tulad ng transportasyon, tubig at mga serbisyo pero walang utos na pagpapahinto ng buong kritikal na operasyon na sektor ng serbisyo.
1: Bullseye!

0: Bullseye.
1: Ibang iba itong utos sa atin.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Stupido. Kasi wala sa katinuan, talino at intelhinsya.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Walang sentido kumon. Maling paghuhusga at tila katarungan ang hanap na walang katarungan sa karamihan.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Kung sa susunod na linggo nyo pa, mabuo ang sagot na hinihingi nila at maalis ang suspension, isang linggo rin walang kaming walang kuryente. Stupido sa lahat ng aspeto.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pinapatay nyo ang Palawenyo sa ekonomiya, sa kabuhayan, pangangailangan at mismong sa buhay.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ibig sabihin, wala na kayong pagkukulang o ibig sabihin na walang pagkukulang ang paleko dito.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kailangan nyo lang umaksyon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Paleko, matindi ang implikasyon ng stupidong utos na yan. Pero mas matinding perwisyo ang magiging kawalan nyo ng aksyon. Dahil walang kuryente ang buong bayan at lalawigan ng Palawan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ibalik ang kuryente!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Board Member Ryan Dagsa Maminta, Chairman, Committee on Energy.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yung para sa atin, parang normal lang, no? Na magkaroon ng pagkawala ng daloy ng kuryente. Ah, pagkawala ng daloy ng kuryente ng kalahating araw, isang araw, pero matindi na pala yung nangyayari. Oo, at kung hindi na aksyonan yung pong nangyari na yon, wala pa rin tayong kuryente.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At merong panibagong update doon.

0: instante tungkol po dito sa work stoppage order na ibinaba ng DOLE.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sir Tony, good morning!
2: Gerald, good morning. Good morning sa lahat ng mga nakikinig sa XXFM ngayong umaga.
0: Yes, sir. Opo. Oh, sa side kasi ito, sir, ni Board Member Ryan Maminta yung binabasa ko tungkol hudo sa nangyaring brownout. Pero bago pa man kasi nagkaroon ng brownout, marami na yung mga nangyari. Yun din ang isinasaalang-alang dito sa work stoppage order na ito. Pero palawakin natin, ano po ba yung ibig sabihin nitong order na ito, Sir Tony Cabristante? Dito pong work stoppage order na ito.
2: Okay. Para sa kaalaman ng mga kababayan natin, para panag ang lahat.
0: Okay.
2: Nagpalabas ang Department of Labor and Employment, DOLE Palawan, ng work stoppage order. Ang basihan niyan ay dahil sa pangyayari noong August 1 sa Barangay Irawan, okay, noong nagkaroon na ng annual preventive maintenance activity. Nakuryente po ang isang lineman doon at nakita ninyo kumalat yan sa video.
0: Opo.
2: Ayon sa mga balita, sa mga chismis na nasagap ko,
0: mm-hmm,
2: yung ano daw, yung content creator, tinag niya yung National Labor Relations Commission, yung NLRC.
0: Okay.
2: At kaya nalaman ng DOLE, inutusan ng NLRC yung DOLE Palawan para mag-imbestiga.
0: Opo.
2: Sa mga tupid, nung Lunes po, nag-imbestiga na po ang Department of Labor and Employment hanggang Huwebes. Nag-imbestiga sila.
0: Okay.
2: Now, yung basis ng kanilang, madami ito, Gerald, na nabigay ko sa iyo, di ba? Bibigyan ko lang ng salient point kung bakit nag-issue,
0: okay,
2: ang Department of Labor. Sabi, failure to implement the approved permit to work, cold line activity checklist. Sa makatuwid, kumuha sila ng permit sa Department of Labor para gawin ang mga activities na yan, na siyempre may mga conditions yan, may mga pamantayan. Bakit nagkaroon? Hindi ba natin maiiwasan din naman talaga? Pero kung ang mga taong responsable tulad ng safety officer ng Paleco at ang general manager ng Paleco nakatutok dyan, siguro mas mapapababa ang posibilidad na magkaroon ng ganito mga pangyayari. Meron pang pangalawa, failure to establish, implement comprehensive occupational safety and health program. Wala ang Paleco niyan.
0: Wala?
2: Wala rin silang hazard identification, risk assessment and control. Hirap, wala rin sila niyan. What yan, Gerald?
0: Wala rin.
2: Sama ko, yan ay paglabag sa labor law. Di ba? Hindi sabihin yan, ni Board, ako, hindi ako umaayon sa sinabi ni Board Member Ryan Maminta.
0: Okay, okay.
2: Na ang utos ay estupido. Base sa batas ito. Base ito sa batas. Tanungin ko rin si Board Member Ryan Maminta. Bakit niya sinabi noon na gumaganda ang servisyo ng Paleco at ngayon babatikusin niya ang Paleco, sisisihin niya ang DOLE? Mukhang misplaced ang mga argumento ni Board Member Ryan Maminta. Noon pa man hindi ko na gusto ang mga line of reasoning ni Board Ryan Maminta. Tingnan mo na lang noon, pag mayroong mga public hearing sa Kapitolyo, siya naman ang daldal ng daldal eh. Hindi naman kami pinagsasalita eh. Si Ambida eh. Ano ba, may nagawa ba siyang solusyon sa mga problema ng power? Pasikat siya, epal siya. Yan ang sinasabi. Anyway, yan lang ang nararamdaman ko kay Board Member Ryan Maminta.
0: Now, yes, sir. Opo, okay.
2: Kasi hindi niya pwedeng sabihin na stupidong order.
0: General,
2: base sa batas ito, lumabag ang Paleco ng napakalinaw. Now, may nakuryente. So nag-imbestiga sila until Thursday. Friday, nagkaroon ng malawakang brownout sa Nara at Borla. Nandun kami, nag-iimbestiga ako kasi may mga nag-apply ng parol sa Barangay Malakgaw at sa Eborlan. Umaga pa lang, brownout na yan. So, sinabayan ang paglabas ng order. Di ba ang order 6? Wait. 6 ang order. Huwebes pa nga ang order eh.
0: Huwebes, okay. Friday, yun ay malawakang brownout. Di makagalaw, yes, yung palay ko eh, dahil nga mayroong order eh.
2: Yes. Yun na, hindi na sila makagalaw dahil sa work stoppage order. Now, ang punto ko doon, interpretasyon ng order yun eh. Ako ang pananaw ko doon, kapag mga brownout na ganyan, pwedeng isaayos yan kasi apektado yung mga consumer. Pero kung mga tulad ng mga annual preventive maintenance activity na malawakan, tingin ko kasama yun sa order.
0: Yun.
2: Di ba?
0: Oo.
2: Now, ngayon, ang punto ko dyan ay bakit ganito ang nangyari? May problema kasi sa pamunuan ng Paleco. Di po ba? At tanong ko dyan, nung ginagawa ang annual preventive maintenance activity ng Paleco, nasaan ang safety officer nila? Meron ba silang mga emergency vehicle para sa ganung mga pangyayari? Nakatuto, ilan ba ang safety officer ng Paleco? Napakalaki ng Paleco. Dapat ang safety officer niyan, at least, hindi bababae sa 5. Diba?

0: bawat munisipyo sa puerto dapat hindi lang yan isa, at least mga dalawa o tatlo. Now, ang sinisisi ngayon dyan ng Paleco, ang dole, ano bang kasalanan ng dole? Ang dole pinoprotektahan ang welfare ng mga trabahador. Ngayon sisisihin nila dahil nagkulang sila. Yan ang hindi ko maintindihan sa Paleco. Ang Paleco kasi puro na lang yan depensa. Itong manager natin kasi, alam naman natin hindi qualified yan. Yung kanyang appointment ay ano na lang yan, ng Paleco, minagic-magic na lang ng NEA eh, kasi may mga arrangement na sila eh. Totoo namang hindi siya qualified dahil wala siyang experience eh. Nung umalis siya sa Paleco, ang manager, si Manager Contribida, ang kanyang trabaho ay sa yung pagnanakaw ng kuryente,
1: ma?
0: Yung pilferage. Yes! Pilferage ang trabaho niya sa Paleco. At sinasabi niya nagtrabaho siya sa Afghanistan, questionable yun. Magpalabas yan ng kanyang track record. Anong naging trabaho niya sa Afghanistan? Di ba? Wala siyang experience pagbalik niya ng Palawan after few years of Afghanistan. Manager na siya. Oo, PEE siya. Hindi naman basihan niya ng pagiging epektibong manager eh. Kung siya epektibong manager, bakit ngayon hindi pa rin naibabalik ang refund natin na 2 bilyon? Kung siya ay matino na general manager, bakit ngayon hindi pa nasisingil ang halos kalahating bilyon na pautang? Nireklamo ko ang AAA nila yan na classification.
1: Uh-oh.
0: Bakit? May reklamo si Ginoong Nilo din noon, last year, sa naumbudsman ang mga taga-NEA. Kaya nag-imbestiga ang NEA dito. So balikan natin, ang dami nilang violation. Huwag sabihin ni Board Member Ryan Marin Maminta na stupidong order ito. Mali siya, nasa gobyerno siya eh. Eh kung sabihin din natin, yung kanyang mga pinapasa na mga ordinasa stupido, hindi po ba, di ba masakit din yon? Yung kanya mga resolusyon, mga resolusyon niya na puro epal, na sinasakyan ng mga national issues. Kung sabihin ko rin, istupido rin ang mga resolusyon niyan, anong magiging reaksyon niya? Nasasabihin niya ngayon, istupido ang utos ng Department of Labor and Employment. Itong Board Member Ryan Marino, sobra-sobra na ito mag-epal eh. Kaya hindi na ito maganda para sa Palawan eh. Ayoko nang ginawa ang sinabi niya o comment niya sa Dolly na istupidong order. Ang order ay nararapat yan. Tamang order yan. Dahil lumabag ang Paleco sa regulasyon ng Department of Labor, saka sa labor laws natin at saka sa mga safety standards ng ating Department of Labor.
1: Yan, safety standard. Ito yung nangyari sa Erawan na ito na ako nagtataka rin. Hindi naman ako magaling sa kuryente. Pero nung panahon na ito, patay ang kuryente. Brownout tayo tapos biglang merong na kuryente. Paano nangyari yun? Kasi buti nga, nandiyan pa? Wala. Ah? Okay, sige. Ito yung pinaka naging basehan kasi ng Dole, yung pong nangyari doon sa Barangay Rawan. Under maintenance tayo. Di ba? Walang kuryente noon, Sir Tony, kasi brownout talaga tayo. Nakaschedule nga yung maintenance nila eh. Pagkatapos, meron na kuryente. Parang paano nangyari yun? Brownout nga eh. Malawak ang pag-brownout para doon bigyan daw ng maintenance. Tapos merong na kuryente. Mabuti na lang buhay. Di ba?
0: General, hindi, ayon sa labor sa safety standards.
1: Oo.
0: Ng labor. If I report yan sa Department of Labor ang pagkakuryente, hindi yan ni-report eh.
1: Okay.
0: At ito ang malala, Gerald.
1: Oh.
0: Itong Ariel Pantinople ng Paleco lineman sa Araceli, namatay yan, hindi yan nila ni-report. Hindi nagkaroon ng investigasyon niya. At kamag-anak ko yan, Pantinople ang lola ko sa father side. We will not stop pursuing this case.
1: Kasama rin yun? Kasama rin, Sir Tony, na inimbestigahan yung pong namatay na doon sa Araceli?
0: Wala pa yan, Gerald. Formal na ako nagsampa ng reklamo sa National Electrification Administration dahil sa pagkamatay ng empleyado na yan. Walang tumututukan, walang pumapansin sa pagkamatay na yan. Hindi ko alam kung nabayaran ng pamilya, pero dapat mayroong managot yan sa pagkamatay ni Ariel Pantinople ng Paleco Araceli.
1: Kailan po nangyari yun? Na nakuryente yung pong nagtatrabaho rin sa Paleco?
0: January 2026 yan, Gerald.
1: Tagal na pala ito. Hindi man lang talaga na bigyan ng...
0: Ni-report ba yan ng Paleco sa Department of Labor? Pangalawa, ano ang pamilya ng empleyado? Binayaran nila? Nagkaroon ba ng benepisyo? O, pangatlo, nagkaroon ba ng investigasyon? Dapat mayroong criminal liability ang mga supervisors yan, lalo na ang general manager. Gerald, ganito na lang bang pagpapatakbo ng Paleco natin? Puro na lang pagyayabang? Pinapabayaan ng empleyado? Kasi itong manager natin, puro na lang bang nagyayabang eh. Saan na ang 2 billion na refund natin? Tinanong nyo ba yan sa Paleco? Sabi ko kay Luis, tanongin yan eh. Nasa pinayabang yan last year eh. Nasaan na yan ang pinagman na dapat pera ng bayan yan? Ibinayaran niya ng mga consumer para sa aid, parang assistance sa mga sa mga missionary electricity areas tulad natin. Nasaan na yan ang 2 billion na yan? Di ba? O ito, may nakuryente pala sa minamatay. Mga sasabihin ni Board Member Ryan Maminta sa kanya mga statement, gumaganda ang servisyo ng Paleco. Ngayon magngangaw-ngaw siya.